0: ni Senador Nene Pimentel Jr. Narumduman mo? Nata, because aram ninda, the soonest magbago ang liderato kan Senado, malalawos ta malalawos ka ito sa impeachment trial ni Erap Estrada. Tama? O, anong ginibo ninda, Manoy Ryan? Sinimplihan baga? Aram ninda na pagbinuksan kan mga senator judges itong ano nga ning account ito? Subang account baga ni Jose Velarde, narunduman mo? Itong envelope? O, na very controversial? Eh, man baga nabuksan? Nata, because kadaklan kan mga members kan Senado that time, they were about like 13, kundi ako nasasala, 13 senador ang nagsayuma na pabuksan ang envelope na bagaan sabi yaon duman ang mga dokumentong mapatutuo na si dating presidente Erap Estrada nagsalamang ka kan pira kan banwa. So mga ill-gotten wealth, so mga transaksyon na illegal, yaon duman mahahanap sa nasabi ng envelope na nakapangaran ang account kay Jose Velarde. Narunduman mo Manoy Ryan? O, yung bagay yan. Since nagsayuma su tresing mayorya kan Senado, mga senador, I mean, di na ingon niya nabuksan. Ramon kinangyari duman sa trial kay Erap Estrada. Bako? O, unipan makauyam. After na matangkas sa pwesto si Erap Estrada, ano nangyari mo ni Ryan? Only after a month. Only after a month, pinardon ni Gloria Macapagal Arroyo. Jesus Christ. You still remember that? Di ba? Makasupog baga kita? Makasusupog kita? Hindi ko na masabutan kung ano nangyayari sa Pilipinas. Pero, I hope things get better sooner than soon. Kasi nahihiling ko makaherag po ang mga kababayan ta. Makaherag para po duman sa mga daiman talaga nasabutan kung baga ano ang nangyayari sa presenteng Senado. But the way I look at it, ini si Alan Peter Cayetano is just showing exactly what he is. Utikon. Numero uno pating isa nang nasabi siyang wala naman ngayang koneksyon ang pagbabalik ngayon sa Senado ni Bato de la Rosa. Walang koneksyon sa impeachment. Common sense. Anong koneksyon? The fact na naglaog si Senator Bato de la Rosa to have the number, tanganing maging mayorya ka mo and eventually makuanindoan Senate leadership. Tama. And the moment na kuaninda ang Senate leadership, the next thing to happen, mark my word, uulangun ta uulanguninda an impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Worst, baka nga ni daiman ma-impeach because, as I was saying, ang gabos duman sa Kamara, baha, pati na po sa Senado, ang pinag-uulayan sa naman, numero. When you have the number, dawa guranumong gulo-gulo, dawa ikanan pinaka-uragon duman na senador o kaya kongresista, if you do not have the number, kung bako man ka mo ang mayorya, aw bayain na, garo ka man sila nagkawat kurukurum at chiling inda.
1: Anong magagawa upang bantayan ang kalikasan?
0: Nakaantabay man si Lucinyada Isabelita. Ay nagatabi man ay Isabelita Lucinyada.
2: Good morning!
0: Ay nagpapakatotoo sa naman kita. Tangani pong kumbaga. Kaya mas maray man talaga ibalik sa mga like high school. Sana ining trimester na pupuunan ko niya na Hunyo kan DepEd. Sana ibalik itong Philippine history puon sa mga high schoolers. I mean, elementary lalo na. Kasi somehow, dapat talaga, alam ko, by nature kaya ang mga Filipino, mga malilingawod man o'y Ryan eh. Pero kung baluuntang ibalik-balik na, dahil naman kita, alam mo kung nata kita napapaniring because madali yung kita mapanlingaw. Pag napanlingaw ka, normally, ma-decision ka either na walang basihan or talagang tuyong naribong ka because dai mo nga ni aram so nangyari kan mga nakaagi.

0: Tama? Pero kung igwa ka na kipigsususugan, igwa ka na kimanga nakaaging ay, dai na ka iyanoy. Kinibo na ninda iyan kadtupa, uutruhun ta pa. Bakunda kulang kadangagan yan. Bakun iyo manay Emmy abunda bahoy.
1: Good morning!
0: Kaya ko manay Ryan, marumduman ako pag sa mga bagay-bagay na arug kayan.
1: Karaniwang tao!
0: Difficult pero yan ang pagsasabing no rin tayan pupunan. Hanggat-hanggat na ipo kita nakakanood kan mga bagay-bagay na din. The likelihood na permi kitang mautro. Anda ko, bata kadaklan kan mga politiko ngunyan, rabusun ta na. Aba ko nakadaklan, talagang iyo na ang nanunudan kan mga politiko. Magparapan lansi. Puro man sa natuga. Kadaklan pati ngunyan kan mga politiko, mga elehidong obisyales. Gusto na maging kontraktor. Napansin po nindo, halos gabos na mga nakatukaw sa pwesto ngunyan. An hanap bako man talaga kung baga makapasar nin ordinansa o kaya ngaya maglihislar nin ordinansa o resolusyon para makatabang sa mga namamanwaan sa sa iyong mga nasasakupan. Day, an hanap kan mga iyan project. Tama daw tabi ako, Cons. Tama daw tabi ako, Yor. Kong, ano, tama ako. Nataman ngayon ruta mas gusto kan mga alkalde, kan mga vice mayor, kan makunsyal ang mga project. Manaman eh. Siyempre, tada, makaskas ang pirak dyan ikada. Magparaalat ka kang 15 na 30, ano yan? Magtumbakan bulan, magparaalat kang sahod mo. Eh, samantalang ang project. Matapos iyan sa dai, sigurado na, pirak na. Kaya di ko para turubod ha. Ako na iling ko na. Halika, dakulon ki mga projects ko niyan. O saru-saruon ta. Then ako magpangaran ta masupog. Kadakul ko niyan ki mga pinag-iisip na proyekto na naman. Anabot, nataang mo niyan sanay naisipan. This could have been the project of long ago. Why just now? Isn't it? Alimbawa, ini mga dugang na problema ta sa paanan kan Bulkan mayon. O, ngunyan baga, garoon na nagkukasubago si Manuel Lito. O, dyan sa may lugar nindo, Manuel Ryan. Ha? Dita, San Joaquin, Pawa, Bunga. Nag-abiso na. Ha? Nag-abiso na ang FIVOX. Ha? Pati na sa LGU Legazpi na pwede siya dahil manlugod Lord. Iparayo man lugod ni Amang Diyos. Ha? Magkaigwanin dagos-dagos na pag-uran urug na kung may bagyo, ay, abaan na. Inipong nakatambak, ha, nailing na pati baga duman sa aerial view, ha, dyan sa may Miisi Gali, oh, nahiling na duman, na talagang sabi kan, kan mga para gagraba baybay dyan, badusun ngaya pa di. Ha? Badus-badus ngunyan, ang halos gabos na mga galis o itong tipikal na kanal, leading downwards. The moment mag-uran, the moment sustiniran ang makusog na pag-uran, ibubulos na ibubulos iyan pababa. Ngunyan, ang sabi kan FIVOX, ang sabi kan LGU, delikado ngayang magkadiriskwido ang mga kaharungan dyan sa may paanan na parte kan Bulkan. Yun na nga niyan, sabi po dyan sa San Joaquin, sa Dita, sa Bunga, sa Inpa, Pawa, and the rest. We're talking about not only hundreds of families, we're talking about thousands. Ang sarong barangay na sana, dahil man na nagbababa sa mga 3,000. Just imagine kung pirang mga kaharungan ang, dahil man, lugod Lord, madidistroso, pirang individual or pamilya ang madidisplace. Just in case mangyari ang pinagkakatakutan tang ini. Anapot, igwado talagang pangmahaluyan na plano ang syudad. Igwado talagang pangmahaluy na plano ang Legazpi, ang Daraga, ang Banuaan in Kamalig, dyan sa Tabaco. Because for so long a time, ako, 52 anyos na ako mga tugang na namubuhay digdi sa Legazpi, herak nin Diyos ang sitwasyon kan makababayan ta dyan sa may paanan na parte kan Bulkan. Ang gabos ng mga barangay na yaon sa may paanan kan Bulkan, iyong iyo ang sitwasyon. How are we going to resolve this? This could have been resolved long time ago. But then again, Yun ang nga ang pagsasabi ko. Ang pirming naisipan sa naman kan mga politiko, kan mga lihidong ilihidong opisyalista, solusyon. Anong klaseng solusyon? Band-aid solusyon.
1: Umuusok sa buong panlabay, pumapatay sa ilo.
0: Tapal-tapal sa naan fight. Sinabi na kayang bawal na magharong. O bawal na dyan mag-star. Baga no permanent danger, I mean permanent danger zone na. No man's zone na. Mala, kunyan magabako lang ginatos. Rinibo ng mga nag-i-erok anyaon dyan sa Pamiti San Canbulcan. Pasaway mo pa yan. Anapot mo yan. O sa inyo yun ibabaralyo.
1: Isang mundo, karaniwang tao, anong magagawa?
0: Dapat kaito pa kaya yan. Kundi sabi ka, baka si amang Diyos na lugod ang magibuning medyos. O total nga, di man nga ka mo nagkakapapurundo kan. Sabi na kaya ngayon, bawal ka mo dyan mag-i-restart. O di ako nalugod ngayon mapam. Di man, joke man sana. Pero ini seryoso lang ha. I think this is a challenge for the LGU Legazpi. Lalo na po sa konseho asin sa pamamayon ni Mayor Hisham Ismail. Aram ko man kapabliman si Hisham. Pero ang katotohanan, this is a, kumbaga, this necessitates the soonest possible time an action plan. Bakusan na plano, kundi action plan at your end. And I mean the soonest possible time because aram to baga, o hanggang Hunyo, pwedeng mariraypaan panahon ta. Ngunya na Hunyo. Tabagaan sabi kan pag-asa, baka mga first quarter, baka mga first part pa kan Hulyo, mainit pa. But then after that, pwedeng tag-urana. Dahil nangindu paghalato na mag-abot pa ang bulan in Agosto because by experience, aram ta na iyan panahunan ng tag-uran. And pag na iyan naging tag-uran na, expected taman ang pagralaugan kan bagyo. Pag naglaog na ang panahunin bagyo, iyon na ang super ming nauusong pigsasabi ko, rimati na ang buyo. Param na ko. Hoy, nakantabi palang pirmi sa tuya dyan sa kakanan ni Nanay Doris. Dangan ni Bossing Nelson Rosales. Ang Rosales Eatery, siramon talaga dyan ang mga pagkaon manoy rayan. Kalibasa, so typical baga mga lutong bahay. Kaya man, kumbaga, nahuhumaling ako. Mga mabuuton pati ang mga servidor. Mga magagayon pa. Hoy, marina agaliwa tabi kay Nanay Doris, kay Boss Nelson, kay Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Ate Grace. Ay nagatabi sa inyo, salamat kan sa inyong daigsawang pag-antabay.
1: Thank you.
0: Sirima po dyan sa Albay District Public Market. Good morning. Kay Manong Renan, kay Manoy Joel, of course kay Ate Bing, kay Josephine, kay Nanay Nitz, kay Manay Edna, kay Ramir, kay Juliet. As in mga pag-iriba, kay Manoy Ruel, kay Manong June, dyan man kay Ate Jean. May nagatabi sa inyo sa bigasang bayan ni Manoy June. Good morning, good morning, good morning.
1: Good morning!
0: Siyempre pa mga staff kan Pacifica Agrivet Supplies. Dyan kay Manong Claro, kay Reynard, kay John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Madam Eileen. Hindi sa may tabako, yuman, nakaantabay man sa tuya. Dangan dyan sa may party kan Siyudad ng Naga, sarong istasyon sa naan pigdadango.
1: Good morning!
0: Mga taga-people, small Naga, good morning, good morning, good morning.
1: Karaniwang tao.
0: Manoy Ryan, paaram na muna ako tabi. Sa pangarap po kan mga pag-iriba at kasubago, liwat inipuan sa inyong amigo si Papa Rod Perez.
1: Karaniwang
0: Reynaga.
1: Mas sabikulado o ragun!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ay, tulog na ba si baby?
4: Shhh! Huwag ka maingi, baka magising.
3: Ay, sorry ah. Ay, oras na.
4: Oras na para.
3: Ritual na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
4: Ay, sige. Hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han! Halika na! Ready na!
3: Oh, ano yan?
4: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
3: Eh, ako talaga, Han.
4: Oh, di ba natural na natural ang sarap ng Mark Cafe?
5: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1, ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
6: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

2006, ang Cherry Balon Travel and Tours na natili nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Cherry Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Cherry Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Cherry Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cherrybalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Cherry Balon Travel and Tours in Cherry Balon Travel and Tours. Keeping

0: Ben, Agung, katatanda na muna ang mga gamit mo.
1: Habang ko na, mahalin ako rin eh.
0: Pundungyaw kang mga pasalim mo ah.
1: Iyo, termina sa labusala.
0: Ben, akong ginibong tama rin di sarong na rin.
1: Termina sa labusala.
0: Huwag yan ka, manasasala sa pipe mong an.
1: Oh, yan ka na naman, sala na naman ako.
2: Masabikulado o lagun?
3: Tuhod, siko, baywa.
4: Aray!
3: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning. Retro Morning.

0: mahal. Aling bawa maganda ay naakong makauli. Ba't nga po saan operasyon ko? Bahala ka na sa mga aki. Puro pundrihi daw ako dyan, Berto, ha? Ano pinsa sabi mong day ka makakauli? Para ka nagpatuli.
1: Masabikulado, Uragon!
2: Uy, pare, Mar Cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi pocket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Mar Cafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Liverade, Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a

0: Hello, sir.
1: Sir, pwede po magtapot? Tanong ito. Hindi po tabi ang lugar ka ng mga gwapo?
2: Sana,
1: Hindi ba gano'y nata? Ayun, ako kaya siyang tayo ka.
3: Mas sa Bicolano

0: ipakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
5: Mahalagang paalala,
4: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Naaalala.

0: ko sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning. Retro Morning.

0: Sihun ang puti. Ha? Sirip mo? Sabi mo sirip mo ko.
1: Basta bikulado o lagun.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahiling uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
7: Hi Kim, nakinom po ko ng 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
8: Wala na
7: yung bukol.
8: Bukol. Tapos yung kape.
7: Opo.
8: So ano nakatulong sa'yo? Yung Nins Kape?
7: Nins Kape po at saka Nins Kape.
8: Yan lang ang iniinom mo.
9: Ang Nins Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
10: Ang Nins Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang Nins Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
11: Tamang oras sa buong kapuluan. Alas 9.40 na umaga.
12: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex! Easy!
14: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
16: The most memorable songs.
17: Ballerina girl.
16: Playing one after the other.
17: Let me tell you now.
16: Down memory lanes.
17: All that's on my mind.
16: Right here, right now. Now, Rock Room Retro Morning.

0: Dok, makakonsulta ko ta ako.
1: Oh, natanong, anong namatayan mo? Tindaman kayo ni Dok, maluluya kaya ba ang pagmati ko?
0: Hindi ako nakakakaon. As hindi ako nangangaturog.
1: Ay, yung gaya ang sintomas kami mga helang na arugaan.
0: Talaga, Dok? Ano pong helang ko?
1: Wala kang pira.
2: Masabikulado, uragon!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemix.
4: Banda ng lagundi, Plemix!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
7: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
8: EGP!
7: What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
8: EGP!
7: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix?
8: EGP!
7: Tama! Ang iyong narinig! Over 2,000 branches nationwide! Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra. At Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the TGP, the Generics Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo, kasangga. Bili na sa
8: TGP, the Generics Pharmacy.
9: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede kayo mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours, Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping

0: istasyon ng tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
0: Uragon.
4: Uragon.
3: Uragon.
0: Uragon. Uragon.

0: ang ako sa iyo.
1: Ay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning. Retro Morning.

0: Ma, nang tutugon ka sa First Club Never Dies? Aw, yung baga. Kaya nga, di baga, ili niya anak ang batugan asin mabairo mong ama. Hashtag niyan, buhay pa.
1: Masanig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Maricel po.
2: Anong mga nararamdaman mo?
3: Yung mga masasakit po, minsan nagparang nagbabaray mga ugat, naninigas yung mga kamay ko, pati paa. At tapos yung minsan yung paghina ko, nagpapalpikate yung hindi ako nakakatulog.
2: Ilang oras na lang tulog mo?
3: Minsan dalawa, tatlo.
2: Ngayon, anong unang binili mo?
3: Yung po yung minced pork.
2: Anong unang na gumaling sa'yo?
3: Pag dumipo, dati minsan day, nakagawin niya isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
2: Yung pagtulog mo?
3: Mahapaganda na po.
2: Ha, dati ihi ka ng ihi?
3: Opo.
4: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Mga alaala na

0: The time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
5: Mahalagang paalala,
4: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
7: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
6: Ha? Ano yun?
7: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
6: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
7: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
6: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
8: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay

Hello po! Ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ang oras mo mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na pong 4 makalisan 11 in pagkauto.
0: Uni na ang programang Kompletos Ricados. Tutukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tao sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian, Bakbaho Normal. Bakanyo Normal. Uya na ang sa indong perming kaiba. Kuya Jess Magallanes. Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco asin kansang guniang panlalawigan kanalbay.
2: Basta Bicolano, Oragon!
3: Basta Bicolano, Oragon!
2: Basta Bicolano!

Sa lumat po marinaw tulad sa mga prantaba niya tulig din sa bilog na Bicol Region, ako po si Jess Magallanes, reporting po duty kasabay ko man sa Lado Teknikala. Si Manoy Joko Diaz duman sa tower, si Manoy Jules Valdera manalaki face na kunyan sa barangay Imalnor, Caligaspe. Apat na barangay may ngunyan sa Banwan Candaraga, Inarado, Matnog, Tabon-Tabon, Asin, mga tugang barangay Binitayan.

0: Sa luwat po sa nga ni Vice Governor Dideco, kasabay na Potabian Gabos na miyembro kang sanggunyang panalawigan, kinatawan Carol Sigaso, kinatawan Mel Abadesa, dating kinatawan Vic Siga Jr. Good morning.
1: Only one friend left, I'd want it to be.
0: Ano na ngunya, nagkataroon, ang iba na naman yung nagluluwa, sabi mga ito, nagtaka sa si Bato de la Rosa, di man po nagtaka sa kung nagtaka si Tumadalagad, eh nagdalakaw siyang nagbababa duman sa Senate building. Bagay ka, normal baga siyang naglalakaw naman sa pagbaba niya sa Senate? Normal na normal baga? Ito jokes sa pagkagaya niya, itong sunada pa siya duman jokes. Pag nagpapasenate ako, pag amo ko magsakay ng elevator, duman ako nagagi, kang saro, so nagkakaon ako duman, ay na kung ano ang ginibo ko duman na nailing ako sa CCTV, maray nga, so nagsetas ako duman, taga Victory Village.

Pwede ba po kamo din komentaryo Action Switch Tone? Pwede po kamo mag-upload na sin mag-text sa aming text line 0961-355-6093. Asin mga tugang sa Globe 0977-043-558. Ang halipong sarabay-sabay kita kunyo ng pagkauto. Mainit-init na talagan kamugtakan kan panahon na. Nag-iinit pa mga tugang ang dalagan kan politika sa Pilipinas. Nagluluwasan pa mga tugang sa mga otikona. Nagluluwasan pa mga tugang sa mga manggagamit. Uli na ula na mga tugang siba na ambuyo.

0: Siyempre mga tugang sa maigo niya ito mga negosyanteng bukas na kasi ng establishment yung negosyo. Good morning, ingat lang tabi. Kamu sa mga parautang, ingat lang tabi. Kamu sa mga parabudol-budol. Dahil may kasabihan kita mga tugang sa sobrang sakit kanya-kanyang racket. Iwasan yung magparpanglokong ko niyan. Talipisil na mga tugang pag kinastigo kamu ni mal na Diyos. Diyos ko na sana. Ang gigibon ka sa inyo, ipapako kamu sa krus. Ini po ang timsong kantunay na mag-amigo. Walang hudas, walang traidor. Believes without a doubt Sinibot magpaliwanag mga tugang si Kapitan na Roy Marco kan barangay inarado kan talaga manunungod mga tugang sa pinagdasabing problema kan bidding kan mga projects. Kaya bagay ng pigdasabi ko oral daw ang barangay mga tugang pigtatabagan dahil mga tugang pigtatabagan.
1: Sana all.
0: Yes, sana all.

0: that we...
1: At arumbo mo ko talaga ito yung sa itong supig dulag, nagdudulag si Bato. Pag nagpapasya, pag gusto niya pa na ako nagsakay ng elevator, duman ako nag-agi pag gusto. Tama, paudo ka talaga duman pag nag-agi ka. Talagang kung nagigibon mong kanukuan, di ka nagkad makakaligtas, talagang dakop ka. Tapos duman pa nagdulag si Manny Ronald na, De La Rosa. Sometimes the world was on our side. Arog na kayo ng mga tugang kabugok ang Pilipinas sa sinsaro man si Jess Magayon sa nagkontribuir para maging bugok ang Pilipinas. Garanta ang pigbuto ko kayo mga tugang na presidente yan si Bangag. We didn't care. Sa lokal na gobyerno kay Legazpia, baka sugabos sa mga board members musulang kapit ng opisyalis kay lokal na gobyerno kay Legazpia o duman sa barangay Baano, sa barangay Masalog na kipisa kay Alex Sevilla. Kaming daan ni Jukes, ano sana kami? Kunan mag-abot sa muya sa naso mga barkada, may magpadaraman lamang digdi. Maski padaraman sa mga

Nagkapit ang opisina ngunyan kan gobyerno na balik na sinda mga tugang sa 5 days sa working days sa dalang tasabi nga ni bako manda productive mga tugang ini pang pigasabing 4 days sa work week. Dalang tasong mga uga ko na empleyado, ayun na yan. Talaga mga uga ko na yan. Maski anong gibong mo ka na bulong, uga ko na talaga yan.

sa mga driver sa nagantabay na po ngunyan pag-agamaray na morning, mag-iling ka kamungunyan mga tugang sa Facebook. Kaya na dyan, pigbo-glorify si Alan Caetano, pigbo-baras, pigbabas, mga tugang pigditira si Alan Peter Caetano. Ang haput man sa na dyan, kan pinatalsik nindo si Senador, kan pinatalsik nindo kayto. Si Jesus Kujero, ano sa nawa sa na kamo? O ngunyan, anong namati, ano na pinatal si kamo? Pigaditan nila because of impeachment na mga tugang. Now, kung pagbabasyan taan, kay puhan man sa mga tugang ni Sara Duterte na maakwit siya sa mga kasong isa ng pasaya. Malangan ni Sotistigos mga tugang na dating taga-de. Pero yun na baga, ano na kang gobyerno? Kung di ako nasa sala, gani commissioner na mga tugang kansaro sa mga departamento kang gobyerno?

Kaya kung yan doon klase masalang tao, magpagamit ka, kaya gamitin ka. Iyon, magpagamit ka o manggamit ka. Pero sa amin, hindi namin kayo tatantanan. Sama-sama tayong magiging taksila. Pigapunan ko sa amigo ko dalanta. Kang nakaging aldaw pa ano mga tugang, igwa kipigpasan appropriation ordinance ang sanggo niyang bayan. Gari mga tugang dahil nakalusot at kinulang mga tugang kiboto. Ano lang sunod na gigibong kayo ni kagawad makasi nagbilang chairman kang committee on appropriation. Dalanta, saro ini mga tugang sa mga kagawad na talagang nagpiperform para sa karahayan kan mga daragay niyo. Ano, tabi kagawad ayan makasi lagi ka ng the best, ikan ng tunay.

Si Carmelo Banya makatulang ang makabirat yung kapitan doon sa barangay San Andres kan Santo Domingo Almay, kaya aktibo na siya kunyan. Dahil man, kung ikaw ang gato yung malog sa ano, mga naging aktibo ka, tamalog ka sa politika, kaya po kita mga tugang kaplastikan yan eh. Kung ano ka, ayos na, dahil man kailangan kayo po na magbago ka ba ko? Only one friend left, I wanted to be. Basta po ang masasabi ko sa inyo, kaya nakaging pizza 12 kan Mayo, ayun na yun mga tugang sarong taon, kan kamo mga wabans, kan kamo mga loko, kan mga kandidatong pigtiwalaan, kamo kan kwarta.

At pag narunuman ko talaga ito, ah, ganun, nagkakaon ako duman sa gilid na ito, kang itong supig dalaga na ni Bato. Nagkakaon ako duman, tapos sinita ako kang gwardya. Marangan iso nagsita sa kuyang gwardya. Miyembro kan na Senate Sergeant at Arms. Taga Victory, tapos si Villanueva. Tapos kang naguli na siya digdi kayo, one time na naguli siya digdi. Sabi niya, parang kilala kita, parang nakikinig niya. Sabi, tapos ang agom niya paano, government employee digdi sa Legazpi. Tapos si Yuleto, nagparawlukan kaming doon. Yun ang lugod sugad ko naman, palawag sa Senate. Takong di lang mga tugang nakaigwan yung controversy duman sa ano, kung di lang

the President. Blech. Ang reklamo mga tuwang. Kaya siguro po ini saro na ini mga tugang sa mga grounds. Kaso ito nila sabi ko, kumusta na ka mo dyan sa Senate? So far daw, back to normal na sinda. So sabi nga ni Jokes, mga naiyaw nila sa Comsec. Very majority naman mga tugang is October to October, second Monday of October 2027. Time. So siguro po tabi, this is the time na magkagawa kita kay ano? Times we didn't care. Kaya ang accounting daraga may problema man tabi kamo sa transaksyon kan mga barangay. Napaano tabi ito? Lalo na po sa pagbidding kan mga projects. Nakaigwa kamo duman kinakulaon na problema because mga tugang sabi nga ni ang pig-ako na pigdadarada mga tugang sa mga papilis pipirma na sana, which is wrong. Kaya ngunyan ilinga po nindo ha. Sabi sa kao ni Kapitan Roy, stress na siyang maray kung paano dan pagsimbag kay to. Kaya tama po mga tugang pigigibong niya ni Attorney Makasinag. Ang gabos mga tugang na barangay, pigiimbitaran po tabi pagigwaning budget deliberation, pagapumar mga tugang kan budget kan barangay. Pigiimbitaran niya mga tugang, so gabos na miyembro kan sanggun ng bayan, kasi, pan barangay, kasi pigagada niya mga tugang kimagkakanigong paliwanag. Pero namumugtak mo niyan sa peligro ang COA. COA daraga mga tugang asintabi ang commissioner na ang accounting office. Because igwatabi ki mga transaksyon sa barangay na nagiging pabaya kamo. Kasod may pigtaw sa kuya mga pangaral, may pigtaw sa kuya ki mga ebidensya. Sabi ko, I will not mention it on air, as in na sabi ko, igwa man dyan ki mga maigos, igwa dyan mga tugang ki mga tultul. Kaya sabi ko, makamurumundo o narog ka nang nangyari mga tugang. Because supposed to be, kaya sabi ko, ining pagbutuha kan ma eleksyon, grabe na mga tugang tirirahan. Ngunyan ba kung naman uso sa politika ang mangraot ka ng kapwa mo kandidato, dapat ipresentar mo lang ang programa. Pero kung mangliliba ka ng kapwa mo kandidato, kahit to Dukes kang naglawag ako sa politika, way back 1992, 94, talagang gabus na libak, inagihan ko eh. Pero ngunyan, proud na proud ako because I'm still standing, alive and kicking. Ay, pari yun ang buhok tayo ngunyan.

0: wanted to.
1: Kon ko na sa ano? Kon ko na sa ano ta? Pigpaparapulan ako naman sa Makati. Sayang Makati, 70 units bagay ito. Kaso lang siguro I spent na mamo, siguro magastos ako doon mga more than 20. Pero okay lang. And syempre mga tugang sa gabus niya ito, ano, sa gabus pa mga drivers sa lagantabi ngayon pagkakasalamat unong tabi ni Mareso Blancao, mahan ko dalanta. Pag nailing nindo ako, sir, nga sir, paladangog mo kami, salamat po. Arog masana kini kasimple ang buhay ko. Siyempre po, ang banwan kan dalaga sa panginginot po ni Mayor Bec Perete at sinan kabo sa miyembro kang sanggunyang bayan. Kagawad Bob, Kagawad Pilo. Si Kagawad Bob Magaluna, saludo ako mga tugang sarili sa mga kagawad kan dalaga na sabi ngayon ang sulaminting aram kay ni Magtabang para mga tugang sa karahayan kan mga daragenyo. Siya po, simple siya ng buhay pero mga tugang tinauman siya ng doang pagkakataon. Ginibo siyang number one kagawad kan banwanin dalaga Bec 2022 election. Talagang sabi nga ni mga tugang din ang matatawa din na ipinailing na abilidad ni Kagawad Bob Magalona. Kaya salamat Kagawad Bob, siguro tabi pagabot ka ng oras, pagabot ka ng panahon, magplano ka ng alangkaw na posisyon, count me in. I'm always ready to support you.

0: Gariman sa nasunag na rally kami sa Tahoe Cantilampo. Siyempre po, tabi ang sa kuyang palabas, sinamong mo ito na barangay sa panginginot mo ni Barangay Captain Nelson Magaliano, kasarabi na po sa kuyang bilog na pagiriba, kagawad ting, kagawad Arjea, kagawad Dora, na sa muyang sulaminting burak, kasangguyan kagawad Edna. Mare, good morning tabi sa umong siliman, good morning man ki John Lloyd. John Lloyd, good morning, ingat ka dyan sa Saudi Arabia. And of course, ki Maring Ellen Luñosa pa din ngayon, good morning. Siyempre po, ang sa kuyang inaanak ka, Grace Luñosa Espinoican Kilikaw High School. Sa mga Mike Gusming, Barangay Tanod, Beach Ws, good morning. Kasi man sa mga senior citizen, kinang Tiso, Walasok, kinang Irling, at si Manay Bilen. Manay Bilma Protestante, good morning. Kasi man kinang Mila Lorilla, Maring Suling, good morning. Kasi sa bilog ng mga taga-Proctres, naragantabi ngayon na pag-aga, good morning. Ano Aljon, kumusta ang buhay Aljon sa abroad? Good morning, Mantabi, Kinata Pedro, tapos Kinana Gloria Mallorca. Diyan, mga tugang sa Barangay San Vicente, Granican, talaga amigong Eduardo. Good morning, Tabi. So, and of course, good morning, Mangke Maring Dores sa Gustado Mauro. Ano, Madi? Madali na, Madi. Ano, 18? Aram mo, Madi, pag kang nagsaro, Madi, may nagadun man sa akin, gigibon man akong ninong, sabi ko, kung 18 po, magasayo ma ako. Maringan ito, ginibong June 30, daso kasali, sabi ko, okay na ako. Ang sa kuyag amiga, good morning, tabi ki Manuel Luz Borja, dyan sa barangay naman, Taukan, Dalagalbay. Ang classmate, Marlene Clemente Mondihar, good morning. Si Tatamayo, tapos si Nanday Mayoros dyan sa Porocles, good morning. Si Manki Kapmir, Marhalino kan barangay de La Paz. Kapmir, good morning. Si Manki Kagawad, Erna Moriala. Tots, good morning, Tots. Manasyon niya Magaliano, good morning. Oy, classmate, bako tabi amiga, ano sa inyo? Please, sa balagyan sa inyo sa binitayan. Kapeser Landi, sa kan Barangay Alcala, good morning. Ang pinakamatibay na mga kagawad kan Barangay Gabawan, good morning tabi kagawad. Bibian Arimado, si man si kagawad, Luz Pablo. Ano na gano'n ka namang tabi kagawad, Bibian? Ay, kagawad, Bibian, nakipisa sa tabon-tabo. Nasa taho ba ka mo tabi kagawad, Bibian? Ini ang mga amiga kong the best. Dahil kang masabi digdi sa mga amiga ko ining kagawad kan Barangay Gabawan. Ano yan? Ayun na nga ni. Maapot na nga kita sa pag-asa ko pelang head index sa kanya. Ah? Oo. Dahil sa muya ng mga diabetic, pag dinaplus kami, magayon na ng pagmati mi. Kaso hapon, dinaplusun akong maray. Gali alang kaon kita kaswapon, nag 46 kita kaswapon sa Legazpi. Oy, sa mga taga Bicol College pa lang po tabi, na pwede nag-antabay ngayon na pag nag-antabay. Good morning tabi sa inyo. Kamusta ki Executive Vice President Kagawad Nonoy Marceliana. Ayun tabi Kagawad Nonoy, rest assured na pwede na po tabing kasabay si Kevin. Ay, Pag-asa, good morning. Hello. Kaya sabi ko po, yes ma'am, good morning po ma'am sa Radyo Uragon Legacy po ini ma'am. Ma'am, maano lang kami ma'am, umakwa lang po kami sa mga latest update po sa kamagtaka niya ito kan panon din ta, sabi ko, pinakwang hit index na pwede mamatian niya ito muna digi po sa bilog na Albayasin, sa bilog na Bicol.
1: Okay pa.
0: Go ahead po ma'am, go ahead po.
1: Yes, ang marahal na ako sa Radyo Uragon at ito pa ako. Magiging conflict lang sa blogging kita na minsan may mga pulupulong pag-uran o pag-isulat sa gusol. Tulad lamang po hindi ka mga localized standards po. Malungin sa gusto madiratong duro sa halisan o sirangan sa gusto sirangan ng mairal na may banayan sa gusto katamtamang pagkukul kang kadigasan. Pagwat po kang temperatura sa ngunya na mandaw naglalaro sa 26 sa kudyanta, 40 Celsius, nagsirang po ang aldaw. kasi pa akong alas 5, 18 ng aga. Masul na po at siya na alas 6:04 ng hapon. Ang forecast na heat index po natin mo niya na ang daw, naglalaro sa 42 to 43
0: Celsius. 42 to 43 man.
1: 11:28 na po ang aga.
0: Oo.
1: Pakala ka nga pag-aas.
0: Ma'am, excuse me po. Ma'am, kasuapin po. Pila po sa heat index na naman tiyan niya ito sa Bicol? O Legazpi, Albay?
1: Ano po?
0: Kasuapin mo, pila po sa heat index na naman tiyan niya ito?
1: Kasuapin po, 43
0: din po. Ilman na estimate niya ito ngunin na ito, 42 to 43. Pwede pa po inyong maglangkaw, ma'am?
1: Posible pa po yan. Ang kategorita na nasa orange code as the danger, na posible ang heat cramp at heat stress or stroke sa mga kababayan sa may kamatean. Nasa ranging po siya na 42 to 51 degrees Celsius.
0: Oo. So ano naman ang dapat gibon kay mga listeners niya to naro kaning sobrang init na namamatiyan niya? Ano pa ang advice kang pag-asa?
1: Mag-underexpose sa luwas, especially pag oras na arkas hanggang mga alas 2-6 hapon, kasi yan po ang pinaka-maximum na temperatura na
0: yes po.
1: Ang highest heat index sa araw kaya na oras at dehydrated po.
0: Opo, oo. Okay, ma'am, sana matunong po ang sa pagtopo ng oras na makasabay mo po ikang hunyan na pagkagalig di sa programa.
1: Okay, salamat po.
0: Okay, salamat. Yan po, ma'am, sa iyo, ma'am, Gakang Pag-asa Legazpi. Dito na kwa sa pangalan
2: ko. Si ma'am sa Pag-asa.
0: Si ma'am sa Pag-asa. Apo din na talag cool na sa kuya. Hoy, mag-ingat na lang tabi. Ano sa mga nag-hybrid dyan, mga tugang? Ingat na lang tabi ka mo because sabi nga ni mga tugang, sobrang hiinit ang mamamatean nga ito. Ngunyan, niyo. Salamat po. Good morning kay Kap Malo Miranil Kanbaler. Kap Malo, good morning tabi sa imo. Yun na. Yun na. Anong live? Okay, mga tugang, sa oras po na 29 minuto sa makalisa na alas 5. Alas 11 yung pagkat. Makakasabay ko ng mga tugang ang sabi nga ni may abilidad, may kredibilidad, may tibay, may urag na kagawad. Kan banuaan din talaga. Because kang nakagi mga tugang na aldaw, pigpasar siya ang sarong ordinansa kota na duman sa 5 million para mga tugang sa proyekto kang nagkapira ka ni Mayor Bicasin kan lokal na gobyerno. Alagan mga tugang sutulong, honorableng miyembro kan sanggunyang bayan mga tugang kan talaga nagkontra. Abo siguro ni nang mailing na igwa kinag-asenso. Abo siguro mga tugang mailing kang nagkapira, nag-asenso ang banuan ni Kandaraga. Kaya ang ngunin, kasabay ko mga tugang si Attorney Ayan Makasinag. Sir, good morning po. Live kita gilaray sa Radyo Ragon.
3: Maray na agad tawi, Wadjes. And siyempre, maray na agad man sa imong mga parahinan niyo.
0: So nag-apurgani ako sa imo, sir. Dilan takang nakaaging Martes pa, no? Di ako nakatindyo man sa sanggunyang bayan Kandaraga. Tapig, imita naman ako sa sanggunyang palalawigan. So sir, ano na pa ang mangyari ka itong suposo itong 5 million na gagamitong kutaan na niya to sa mga programa para sa mga daragin niyo? And then, ano na pa ang gigibo na move ka ito? Because igwa kinagtaramdo man na ako ngaya ipigagalan ki proposal, ako ngaya pwede man maging co-sponsors kung igwa ki proposal. So ano na sir ang next move na kayo tabi kagabad?
3: Napag-uyo na natabi ni Mayor Big, tapos ako, na ang i-refile na lang tabi, Jess, yung itong so pagbakal ki auto, pero okay. Itong so sa activities, mga aktibidades na gigibuhon, dahil nanguna, pero dahil nakulo ng pighagad na kung hihilingon ta, dahil man kaipuhan. So, sa sakuyang paghiling, kung sa tuya iya na susunod doon, mamimihasa. Nagpirming araw ka iyan ang gigibuho na dahil man kaipuhan, pagkatapos dahil maburoto, para sunod doon ang sa indang pigahagad.
0: Sabi nga ni, bako naman nakapalamansan eh, kundi kapretsyo na lang.
3: Pwedeng arong tabi ka yan, Jess. Kaya, sindalo sana ang manimbag sa mga daragenyo. Sa garong insulto naman yan sa party ko, sa party ni Mayor Vic, na garong pigkakaraw-karawa na lang mga araw kayo na bagay.
0: Oh, may nagtaram kasi pa ko isa ko ya paano sir kaso. Nyata pigpresenta nito ni Kagawad Makasinag sa session, sa plenary during the session na kulang sa mga miyembros kansang gunyang bayan.
3: kung paano ito
0: urgent, is, certified urgent.
3: Urgent.
0: Mm-hmm.
3: Certified urgent po ito. Duwang beses na po itong big try na okay. Laog.
0: Uh-huh.
3: So eh no, nagsunod kita
0: uh-huh.
3: na alion itong so word na Christmas cheers na tibaan so sa mga daing nakakasabot.
0: Mayo pa sana kayo may activity na.
3: Iyan, may activity ng Christmas.
0: Okay. So, doon yung daaram, doon yung dasil aram na pag-abot sa budget ka sa local government yun, may mga code-code na gagamiton, alaga doon yung nasasabutan. Basta sana magpugawak, hindi man yung nasasabutan.
3: Iyo tabi, kaya para maali so pagdududa
0: mm-hmm.
3: na garong may gagamiton na sa Christmas,
0: uh-huh.
3: nagtugot kita duman. Kaya, iyo ito. Pero, dapat kang enot pa lang na nag-aagad siya kay project proposal, sinabi na kuta.
0: And
3: para sa laruan na lang.
0: She's the capacity, sir, na mag-aagad kaya rin ka na requirements, especially ang ano ang proposal?
3: Actually, tabi, bako umantay ang kaipuhan na lang yan sa accounting pag nag-liquidate ka na kang
0: yes.
3: budget.
0: Yes.
3: Ang nakalaag duman tabi sa budget,
0: mm-hmm.
3: activities, hindi mm-hmm. man specific kung ano.
0: Uh-huh.
3: So, dito man pwedeng i-question ang wisdom kang mayor
0: uh-huh.
3: manood sa bagay.

0: mag-approve kang budget, kung igwang budget, kung kapritsoso, ang pinakaagad, iyo lang yan ang pwede kang mag-question o daing kwarta ang munisipyo na pwede mo yan i-question. Igwa man na certification of availability of funds, yaon ang pundo.
1: Okay, sir. Ini pasaro pa siya sa Obsin Barangko. Ano kagawad? Aram ko, ikasaro ka talaga sa pinag... sabi nga ni Pigtitingala aming miyembro kang sanggunan. No, ako po nariparo kapag misan ako personally pag nag-attender ako ng session. Pag maray po ang mga ordinansang pinapasar mo, kukwestiyonon. Pag nakaganong nomination, then yun mag-approve. Tapos mataram i-refile. Masuporta kami. So, ano po ang reaksyon mo sa araw ka na nailing mo po taming gibokan sa iyong pag-iriba? Because ino inariparo ko duman, itong suplano mo kuta na ma-regulate ang mga paratsyenda ng sira. Kasi sabi mo ka kinakay po ng sarong local government unit under Republic Act 7160 maging muning paagi para makaigwan ng puno. Nariparo ko na gani po supig i-insulto ka baga na araw mo na nakuha mo na sa proseso, ito-turn down tapos i-refile. So, ano po ang reaksyon mo kang tabi, sir?
0: Ako tabi, Jess, ang punto ko dyan, ang tigigibot sa karahayang kang banwa. Kung abo ninda sa karahayang kang banwa, wala man kita kaiyan magiginibo. Ang sangguni ang bayan baga, collegial body yan. Ang desisyon sa mayuriya kang sangguni ang bayan. So, kung abo ninda, dahil naman ako nag-question kaiyan, nag-insist. Bahala na sinda managot sa taong bayan. Basta kita, pigubusulta so karahayan sa mga daragay nyo.
1: Aram ko kayo itong nagdumana sa mga paratyenda ng sira, na-approve bansa na pa lang, tapos kang inod na pagpresentar mo, pinasakitan.
0: Tama, tama. Kaya, iyan nga ang pinagsasabi ko na kung may partisipasyon ang mga namamanuaan, diyan talaga matatakot ang mga elected officials na suportado yan kang namamanuaan. So, yan ang agyat ko man sa mga daragenyo na pag may mga maray na ordinansa, may mga propuestong maray, suportahan ta, magdiyan kita para mahiling ninda kung ano or gaano ka-importante ang sarong propuesto.
1: Tayo di pa sir, ano, siyempre aram mong masarap baga kaming mga sa broadcast, talagang sabi nga ni talagang ano kami, ang inot na taramon kayo ito, kana-approve, kang inot, may disapprove. Ngunyan, kang so, mapapil na siguro, mapailing duman sa mga palasira, na pig duman da sila kang sarong kagawad. Yung sarong man, sarong kagawad man duman, dahil man nagtataram kang tunay na katotohanan. Sabi ko, yan niya ko na nagpapapalinig sa inyo sa ngunyan, inot niya ko, nagkontrayan. Tapos niya kung kunya nailing siguro ni Maray so kamawutan ni Mayor Vic Maray so kamawutan ni Kagawad Ayan ngunya niya ko na nag-appear ka mo digdi mapabor sabi ko kang inot pakuta na dahil na ka mo nagpasiring digdi sa session hall kundi kang inot pa niya ko na pigpresenta niya ni Kagawad Makasinag nag-approve na siya bako niya ko nagrabi pang cheche-boreche.
0: Tama, tama tabi, Jess. Sayang kang oras. Takul na pwede tapanggibuhon sa mga bagay na arugaan. Sige, ang paduro-duble, yan ang di ko masabuta na pagkatapos, mauruyon man sana. So, iyan ang di ko masabutan kung anong gustong paluwason.
1: So, makamurumulo baga sila na ikaw ang objective mo talagang mapakari. Siguro, nagigilty sinda because hindi yarao na dyan for almost a year. Ngunyan lang siguro nailing ang arog kayo ng problema. Ngunyan siguro nyo nailing na may kagawad na arog sa imo. Bako man po sa pigong mauta ka, just telling the truth.
0: Totoo man tabi, Jess. Takulo na, pirang taon na. Ani ba dyan? Masyam na taon na.
1: Nagsyam na taon na, nagbalik na naman.
0: Nagbalik na naman. So, yan ang day ko masabuta na para maninda, para sa karahayan, ako kontraho na kaitong panahon, nata day hindi ang giniribo. Yan ang kung minsan nararautan sa tuyang buot, na nag-iisip ka na mas maray pa, balikagiraray sa privado. Yan ang mga sirkumstansya na ang buhay sa politika, ang buhay sa public service, medyo kung minsan makukuhang kaman.
1: Madidisappoint ka man.
0: Madidisappoint ka. Ako aram ko na arog man kayan kung minsan ang sa imong pag-iisip. Dahil sa mga gusto mong karahayan, nagigibo.
1: So, basta po tabi ining so 3.5 day na po inikasabay duman. Mas siyang matara, mako-sponsor siya bilang chairman kang committee on youth and sports. So, day na pa lang po ini Sir Malalawos. Ang pag-insist mo na lang mo niya nini po tabi na 1.5 na pwedeng gamiton o pambakal ng lunadan ka na assessor's office.
0: Iyo tabi, taday man dyan sa pagkontra kayo. Naisabay lang, nakasabay lang yan. Puro dahil duman sa aktibidades na sabi nga ni

0: Governor's Cup na pinkukontra.
1: Oo. So, basta 1.5 na lang pala siya. Ano po?
0: 1.3 tabi, Jess.
1: Ah, 1.3. Okay, oo.
0: Opo, opo.
1: So, ngunyan po, ano na ang ano, ini po ba, okay na ini sa sanggunian, ining 1.3 million na ini?
0: Siguro, tanaya man sila nagluwas ng pagkontra dyan sa pagbakal ng auto and sa hiling ko, ang budget sa pagbakal kay auto, tama man, nasa within range man tabi.
1: Oo. Ako, ano sabi ko, pinabayan ko rin, alagad, ako ang figuran kay kahaputan, ano nangyari, what happened, sabi ko, everything, na this morning, sabi ko, ingon ko na makaurun ko si Kagawad Magkasinag, para sabi ko, makuha man ang sed niya.
0: Ayo tabi, Jess, and salamat sa imong pagtiwala sa liderato ni Mayor Vic, as in sa satuyang mga pigigiribo. Aram ko, Jess, na karapat dapat ka na maging sarong suruguon mang kang panwa. Kaya saludo tabi ako sa imo, Jess.
1: So, kaswa po sila kagwa naman kita kilansyeng getong biyahe. Ano po?
0: So, alin tabi, Jess?
1: So, programa nga itong pang-turismo dyan sa Daraga, nakikwa naman kita kilansyeng?
0: Iyo tabi, Jess.
1: Ano, ini pa lang sila, no, dakulo lang pa pasalamat sa mo because kung sabi ko na sir kasabago sa pagpunkan programa ko, sabi ko, ngunyan lang kami nakamati na kagawad na pag mapa-approve ka kang budget, talagang pig-obligar kang mag-attindi sa sesyon. Kasi sabi ko na arama now, kasi nangyari baga po tabi, naging controversial ngunyan barangay Inarado.
0: Iyo tabi, Jess, and in fact, pig-insister ta na makuusa na so mga barangay officials, makuusa na so mga miyembro kang munisipyo, mga empleyado, kundi pati na itong people's organization, pig-obliga ko, pig-ahagad ko na imbitaran, ta dapat makaisi man tabi ang kadaklan.
1: So at least, mga sir, makaug mga through you na ako ba ay mabalanggay po official kung ano man ngunyan sana kami nakamati na sabi nga ni kinakay po na mag-attender kapag ano sa pag-depend kan budget kaya ngunyan sabi ko kag nagluwas itong issue duman sa Inarado sabi ko talagang napapanahon ang pigigibong laklang pigigibong move ni Kagawad Magkasinag para sa pag-aprobar kan budget kan lambang barangay.
0: Iyo tabi, Jess, siyempre gusto tayong irayo sa anuman na kaso ang sa tuyang mga barangay officials and kung naisinda magsusunod, yan, pirming may mga question kang sa indang mga pigigibo kung yan dahil naaayon sa lay. Kaya ako, Jess, nauugmay man akong maray dahil kung minsan nagtatao ka sa kuya kay mga ideya, as in nagtatao ka sa kuya ning mga factual na basihan, na kung sa inyo man yan ang pigwabasihan ta para makagibo kita kay maray na mga question.
1: Eh, Mary, sunog ba kami? Because ma-1 year ka pala nga sa member kang sanggunang ng bayan, talagang sabi nga, na-elimin ang development, na-elimin ang pagpasar kay mga ordinance at resolusyon na kaipuan kan mga Daraginyo.
0: Iyo tabi, Jess, and nahihiling ta na may mga ordinansa na kadakol na mga ordinansa na dahil man na-i-implementar. Dahil nga ni sa kakulangan kang kaaraman, as in sobrang technicality kang mga provision sa ordinansa. Ang ordinansa dapat simple sana, direct to the point, na pwedeng madaling ma-implementar. So, maugmamang kita na i-anunsyar tabi, Jess, na ito bagang so sa anti-muffler na babago ang mga muffler na publish na tabi yan and mga ngapudang kita sa mga police as in sa mga barangay officials na pwede yan i-implementar. Kaya next session, mahagad po kita ning sarong pagtitipon kang gabos na mga involved na ahensya na tukaron ining mga ordinansa na pwedeng pagkikananing income sa munisipyo kang Daraga.
1: I see, okay.
0: Magtaoning katuninungan.
1: So kaya po lang tabi ni Sir Depo na implemental because Depo po tabi na i-publish?
0: Iyo po, na i-publish na, natapos na, natawa na po kita kang kopya na na-publish na tabi.
1: So na-review na po ini kang sangguni ang panlalawigan?
0: Iyo po, na-review na and syempre na-approvara na and na-publish naman po dyan sa newspaper of local circulation.
1: Kaya pala kayo sarong ano, may nag-arapot man kayo ni siya kuya. Sabi ko, dahil po tabi ako sa inyo kayo ng may sisimbag, krute kung ka, sabi nga ni, kompletong kasimbagan, dahil ko sabi ko, dahil ko aram kung late, ano ang latest kayo ni, kasi sabi ko, pag sinabing ordinansa, re-review niya ako yung kang sanggo niyang panlalawigan. Kasi sa lugar daw ninda, say, gusto nilang magdakop na. Kaso lang, maringan ni, dahil pa man palang kay ano, dahil pa man palang kay, o kapapublish pa lang.
0: Iyotabi, and itong anti-apple ordinance, so pinakaeno tatabi na igpasar, ang aram ko for publication naman ito, may isihan ta ito pag napublish na para magsunod na ang mga barangay.
1: Now, the business anti-mapping ordinance, isa pag ma-issue kang citation ticket?
0: Ang ma-issue tabi kay yan, police, pwede man ang barangay officials, tayaon po yan dumana ka talaga.
1: Oh, so kami po sa barangay, tatawan kami kay citation ticket, o ano po ang gigibuno? At least, aram ko kadakol-dakol akong kapa kung mga barangay officials sa nagantabay ngayon na pagkaaga.
0: Gigibuan ta po, ma-meeting po kita, papaapodan tanggapon sa barangay para masabutan ninda asin maisihan kung paano ang pag-implementar kang ordinansa.
1: Iyo, at least malinaw na sa kuya, ano, pwede na pala akong magtaram na sabi ko, abangan nindo tapag ano na ito na meeting na sa mga kapitan, pwede nang i-implement ng anti-mafler ordinance.
0: Iyo po,
1: No, siling anti-apple ordinance, kumusta pa ang monitoring mo kayo? May mga nag-complain naman ng mga barangays?
0: Daipa ito na papublish. Kaya hapoton ta kung nag-comply na kang publication tabi.
1: Pero so far, sir, as far as I know, talagang dakol naman kay mga barangays na talagang diyan na nag-sabi nga ni, diyan na nagbugtakan pangaran, nawara sa pangaran duman sa mga pag-ibuning barangay clearance because of your ordinance. And then, gari, sabi ko nga, gari na inutan mo pa sa DILJ kung... Kasi ang DILJ mo kasi nagpalas late na. No, sabi ko kami sa daraga na ipasarin na ordinance sa tulog kagawad makasinag.
0: Iyo tabi, yes. And kay po antayan ta, ang mga pigagamit dyan, bako mga kwarta kay individual, kundi kwarta yan kang publiko.
1: Iyo po. So sir, ang dispo na ikaw kapagdagdag na informasyon para sa mga parantabay kang Radyo Oragon, please go ahead po.
0: Dahil naman, yes, basta ang kigahagad ko lang, mag-participate ang mga daragenyo, tapag yaw lang sa inyong participasyon. And lalong-lalo na sa mga media na arog mo tabi, Jess, na pirming nagtataon ng pag-abiso o pag-rekomendar kay mga bagay, nagigibota ang karahayan. Kaya salamat akong maray sa mga nagsusuporta, lalong-lalo na tabi sa imo, Jess, sa paagi mo na aaraman ang mga dapat gibuhon as in nangyayari sa tuyang banwa. Kaya salamat, Jess, mabuhay ka. And bako sa na dapat barangay kagawad, pwedeng magbarangay kapitan, pwedeng mag-konsyal sa banwang daraga.
1: Pwede man maging congressman.
0: Pwede man maging congressman. Salamat. Salamat, Abby, Jess. Salamat.
1: Okay, salamat po. At ayun ni kagawad makasilag. Enjoy na ako. Thank you. Salamat, sir. Salamat. Tama ng arog sa nakiling buhay, no? Digdi kita sa Radyo Oragon. Mag mo na buhay.

0: Iyo ba gano'ng mapagalon mga tugang? Sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, kag nakagingal daw ng bugtak mga tugang subuhay kan mga media sa mapiling duman sa second floor. Kasi aram ko talaga itong second floor mga tugang, laog-laog man ako duman, pati duman sa fifth floor, kang Senate. Kaya napaulok ako kanailin ko na itong situation duman. Now sabi ko, kaya arog kaan mga tugang, ang buhay mi po sa media, bako lang tabi mga tugang simple. Kaya dyan baga ko iuragan, kung ang profession mo, pigagamit mga tugang sa kalukuhan. Iyo? Kaya kang Sarong Aldao, so amigo ko duman sa third district, pigparapadaran ako mga tugang kang Sarong taga media na nagpapamidbi duman taga Radyo Uragon. Di nabalaganan ko sa programa ko. Sabi ko, ang station mi nagpagal si SM pabalik-balik duman sa Metro Manila, duman mga tugang sa House of Representative para mga tugang magkuan ng legislative franchise. Tapos maaraman mi na lang, ginamit kang Sarong persona, nagpapamidbi na taga Radyo Uragon dasal. May nagbigida na, pigisautan ko, no! Day man ako mabuhik, ano man natataramo, na day mga tugang kimagkakano kong basyan, because pigpadala ko kipicture. Pigpadala ko mga tugang, kung ikaw man may supong ka, may delikadese ka, ara mo nang baku ka man taga Radyo Uragon, pigpost ka. O na mismo, apo lang taka, nyata ito nag-ibo ka ng arog ka yan. Nyata ito nag-post kang taga Radyo Uragon, na baku man ako taga Radyo Uragon, bako? Kung may supong ka, may delikadese ka, mara ang intensyon mo, duman mismo, pinapunas mo na sa pangaral mo, na baku ka man taga Radyo Uragon, nyata taga gamito mo ang Radyo Uragon, bako? Tapos nagdigida ah. Well, sabi ko, sige, ipinali ko kay SM sa picture, sabi ni Isip Mau Iyo. Oy, Bet, advance happy birthday tabi sa mo, Bet. Sabi sa ako ni Giovanni, okay na daw tabi, so tarpulin mo, Bet. So t-shirt mo, Bet, okay na? Magkakukunas na tabi, Bet, tama sa pagsi mo. Oy, good morning tabi kay amigong Edemi, sa inyo, of course, mga tuwang kay Sir Jokes, niya, Sir Jokes, good morning tabi sa inyo. Oh, good morning palang tabi kay Kagawad Wawa Sosogon kan Daraga. And good morning tabi kay Sir Pio Asiman kay Kagawad Balin Imperial. And good morning man tabi kay amigong Omer Peñalosa sa unyang pagkiribo sa broadcast. Ang pinakamatibay kong amigo, good morning tabi Kagawad Warren Miraflora. Bata ang iba paano, dahil ninyo nasasabutan mga tugang kung paano ang paaglaog sa bida politika. Yo. Kaya ko, ako, honest ako sa inyo mga tugang. Bako po ako journalism. Bako ako mga tugang broadcasting. Nagtapos pa ako ng accountancy management, hindi nag-take ako ng methods of teaching. But I'm very happy na yun ako nagdi sa broadcast. Pero kung gagamitin nyo ang profession mo sa kalukuhan, mag-ingat na lang ka matabi. Kaya sabi bagay ni Senator, ang Senate President Alan Peter Cayetano, namugtak sa peligro ang buhay kan mga taga-media. Yes! Talagang sabi nga niyo mga tugang, kaya ako pipanindugan ko mga tugang, I've been in broadcast for almost 2 decades. Sabi ko, arog masarap ka ng filosofiya ta sa buhay eh. Ako, ano yun ako sa broadcast? Pag ako doon sa gatindil kasi siya, may dadara akong papel, may dadara akong notebook, so that may take note ko maski nga may pigisabing may recorder ka, kung kayo po nang madali na bareta, dahil ka naman ma-rewind. Kundi isurat mo na pag sinurat mo na pag pig-take note mo na kung anong pigurulaya, madali mong mag-ibon kay bareta. Madali mong mga tugang maanalisar. Pero makamuro mo rin yung sports activity na pig-question mga tugang. Tapos ang taramo ni Sofia Baldo, ang SK Federation Kandaraga, sabi niya mga tugang i-refile, and then masuporta siya. Now, iyo man sana pala niyan. Yata tap kay puan pang kontrahon nindo, tapos i-refile, mako-sponsors ka. Ika ang chairman kan committee yung youth in sports. Why? Ang municipal assessor's office Kandaraga, nangangay po naman ang mga tugang kilunadan. Kasi aramtaman, ang assessor's office, saro yan mga tugang sa mga department kan sarong local government unit na naigwapo kipigdadara na income sa sarong local government unit because pigobligar mo ang mga may sadiri ning daga na magbayad kan sa ng mga obligasyon. Kasi kahit tunig ni Saligas, pinarumduman ko mga tugang kan panahon kahit ni dating Vice Mayor Bitoy Roses. Ang pangapunan kahit mga tugang ni Vice Mayor Bitoy, itong sumang alienable, so mga nakatiwang doang mga tugang nilaga, anapon sa mga tagsadiri, as in obligaro na magbayad ng buwis. Kasi dakulaon po ang income na makukuha dyan kan sarong local government unit. Because ano yung local government code? Taxing power mga tugang. Igwa kami ki rights na magibo mga tugang ki magkakanigong pagi para po tabi kami makaibwaning income. Not only na marunay kami duman sa NTA. Igwa mo dyan mga tugang ki sa pagibo kang annual budget kan sarong local government unit. Nakabugtag dyan other source of income. Iyo? Kaya sabi ko tama man, but the problem is kahit puan man siguro kang assessor's office na makigwamasin ang mga tugang kigamit na dapat gamitin sa paglibot-libot sa 54 barangay Kandaraga. Amigo Warren Mirafor, good morning tabi sa amigo, amigo sir, your honor. Ano, kumusta lamang tabi amigo? Ano lamang amigo ang pagkaon mo ngayon? Di ka nakipisa naman sabi ni Tayan tapos tabon-tabon inarado yun din matnog. Ano oras mga tugang? Eksakto na pong 8 minutos. Bago po mag-dose, mabalik po ako pakalisin ng kape ng palagatak.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Maricel po.
4: Anong na mga nararamdaman mo?
5: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, naninigas ng mga kamay ko, pati paa. Tapos yung minsan yung pagdina ko, nagpapaltikate yung hindi ako nakakatutog.
4: Ilang oras na lang tulog mo?
5: Minsan dalawa.
4: Ngayon, ano ang unang binili mo?
5: Yun po yung minsan.
4: Ano ang unang na gumaling sa'yo?
5: Pag dumi po, dati minsan di naagod na isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
4: Yung pagtulog mo?
5: Nakapaganda na po.
4: Ah, dati ihi ka ng ihi?
5: Opo.
6: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa yung quality refill ink. Punta na sa Import Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson Ink at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475. And look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
8: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi. Specifically.

0: ko. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Uragon.

Oy, balik na po kita mga tugan sa programa. Eksakto na pong 3 minutos bago po magkabutan ng last 12 ning pagkautulig po sa programa ang bagong normal. Ngunyan po tabing aldaw ning Biyernes sa pitsa 15 kanbulo na Mayo, pinakapaboritong aldaw. Oy, by the way, happy birthday po lang sa kuyang pamangkin. G.I.

Kagawad warin, baka tabi kagawad rawin, kagawad warin may rabbit ka lamang dyan. Ako mga tugang personally, kan ako naging miyembro kan sanggunian, never akong nagkontra. Yaw na ako mga tugang para sa karayan kan barangay. Kung namati mong may diferensya, di duman mismo sa session, duman sa plenary, duman mo i-discuss. Ayaw? Kasi po, natural na po tabi yan, dati sa collegial body, sabi nga ni mga tugang under local government code. Talaga, niya tatap pinili ni Wing Galaki? Sa bagay. Di man dapat, para magdakol, dapat nag-ano siya duwa. Baka iguan na siyang dati duman. Ano yan eh, madi, ah? Dahil madali niya magdakol? Madali niya magdakol? Kaso lang, ano? Basta kami kayo ito, I think, at after pirang months, mabalus na naman yan. Tapos, may naubun bagay siya, dakol man. Oo. Baka maiwas mo ng buktakan duman ni Wing. Pero duman kay SM sa, ano ni SM sa farm? Hindi mo siya duman? Ah, manok. Sa kuya, nakulun akong native na manok. Ang problema talaga, mamaga ako ng kulungan. Ang problema, ay so ayam pala nagpaparakawan, kari inali na ni Paliris. Abagan tapong kunyaan, sana tabi makaigwagitaling kapayapaan dalanta sa mabuto tabi na may 18 lones. Makonvene ang mga tugang ang Senado bilang impeachment court kay Vice President Sara Duterte. Kaya maski ano pang gibuhon nindo mga tugang, matanggal man nindo si Sara, ang mga kandidato yun mga tugang na presidente kang Pilipinas, si Basti, mas lalo ka mong makakamati. Kaya ngunyan, ang mangyayari kay Liberalusan, kan parang ni Duterte, so ama, dahi kang madangog kipigtanggan, dahi kang madangog kay ano paman. But this time, kan magasu mga tugang si Marcos, ang mga tawong nakapalibot sa iya, yung masa nang mahuda sa iya. Kaya sometimes mga tugang, ang mga tawong nakapalibot sa indo, pakiriparo tabi nindo, baka pagabot kan oras, yung masa nang madali sa indo. Kung may ano ka mo, dapat makulang tabi, gabos ang gatos sa porsyento ang tiwala, nugibunin ng 50-50. Ang 50% sa sadiri mo, ang 50%.

0: Aki kang sa kuyang tugang G, happy birthday gay kang City Prosecutor's Office. Kung sa luwat, guda kan banwaan ni Director Executive Vice President kan Bicol. Ayon sa kasira, kasiman kan pagas sa likes of Facebook, bala matunong tabi ning Marhaya. Sa lado technical, si Manu Joko Diaz, duman sa tower si Manu George Valderrama. Ako po si Jess Magallanes, minawalat kan tataramon. Day bali sa yumahan, day siya ng pagtugan. Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, Uragon.
2: Basta Bicolano, Uragon.
0: Adios Moreno to Bicolandia. Happy weekend and happy lunchtime.
3: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco. Asin kansanggo niyang panlalawigan kanalbay. Uragon 90.7.
4: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol at sinagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan at siniba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susain mo kami minahagad ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kang sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig mo kami.
5: Basta Bicolano,

0: Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Broadcasting live on air and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
2: Kasangga at kalusugan. Coming up next.
3: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga at Kalusugan na Kasanggang Engimar Camonias, Mama Mahayag at KBP Accredited. Kasangga

kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.

0: ang umaga. Ito na ang inyong kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Engimar Camonias.
1: Engimar Camonias.
0: Engimar Camonias.
1: Engimar Camonias.

0: Maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po yung ating mga suki? Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Good morning!
0: Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal. Dito naman sa ating lugar, sa bahaging ito ng Kabisayaan at dito naman sa kalakhang Mindanao. Good morning din sa ating mga kasangga dito naman sa bahagi ng kalakhang Luzon. Malusog na umaga po sa ating mga parents, mga nanay. Good morning. Siyempre sa ating mga tatay na palagi rin nakikinig sa ating programa. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Kumusta na rin po yung ating mga tito, mga tita. Good morning. Yung ating mga lolo, mga lola. Good morning sa lahat po ng senior citizen. Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan, ang programa ng tihatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated. Dapat yung ating mga parents, ha? Dapat yung ating mga nagkikinig, dapat sila ay humihigop ng masarap na Marka 5-in-1 plus 1 coffee mix with agaricus plus samoril mushroom with panax ginseng espirulina. At siyempre ang Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink, chocolate namnam healthy sa katawan, kasama ang Marka with brown rice extract ng ating mga peres na pwede pumabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery. Malapit naman sa ating lugar. Pwede rin sa Shopee, Lazada, TikTok. Hanapin natin JMR Marketing Online sa P-Store, mga parents kong minamahal.
1: Wow!
0: Good morning sa mga kasangga nating nakikinig sa bahagi ito ng Mimarufa, ha? Good morning sa mga taga Mindoro, Oriental at Occidental, ha?
1: Good morning!
0: Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Salamat sa mga taga Mindoro Province. Yung mga taga-lugar pong ito ng Marinduque Province, salamat po sa pagiging number one namin dito sa ating lugar, ang produktong Marcafe, na talaga namang inyong-inyo po yan, ha? Salamat po at sa bagay naman, ito na may kauna-unahan ding lumabas na produkto sa ating lugar, ha? Itong Marcafe since 2011 po yan, ha? Sabi nga nung mga kasangga nating barbero dito sa Buwak Marinduque, abay, nga ni etikman nyo talaga yung ano, yung Hammer Cafe, yan ay masarap, ha? Yan ay talagang mahusay, ha? At yan ay talagang napakaigi sa kalusugan ng tao, kaya yan ay number one dito sa amin sa Marinduque Province, ani? Salamat ng marami, good morning sa mga taga Santa Cruz, sa mga taga lugar ng Buena Vista, Torrijos, Balanacan, Mungpong, Mugpog. Good morning mga taga Marinduque Province. Talaga namang masipag po kasi dito yung distributor natin na si Canilo Pizarra, hani. Kaya hindi napabayaan ang Marinduque Province.
1: Correct!
0: Ito po ay talagang nakakalabas pa yung ibang tao, nakakabili pa sa labas ng ano, ha, ng Marinduque, nakakarning pa sa Lucena. Dahil nga po minsan ay nagkakaubusan din naman ang produkto sa Marinduque Province. Kaya minsan yung iba'y nakakalusot, ha? Nakakapamili dito sa may ShopRite, hani. Dito sa ShopRite, Pagkatipunan, yan, mga pinupuntahan nilang lugar. Yung mga grocery po dito na malalaki, pinupuntahan ng mga taga Marinduque Province. At isa pa yung, minsan na nga yung mga taga Romblon, ha. Yung pubagan Romblon, yan ay maganda ring lugar na yun nga lang, tatawid ka dyan. Mayroong mga lugar na pag pumunta ka ng Romblon, mayroong pang Romblon-Romblon, eh. Kung bagay kung kayo mag-iikot dyan, abay medyo mahirap sapagkat puro bangka, eh. Ngayon, hindi yung iba nasusupply yan, lalo yung mga nasa sulok na lugar. Yan po'y dumidirekta na dito sa Lucena City, ha? Dyan sa may ShopRite or dito po sa may opisina ng JMR Herbs Incorporated. Kaya hindi po nauubusan ang mga taga-lugar pong ito ng Romblon-Romblon, ha? Tsaka mga taga-lugar ng Luok, mga taga-Udyungan. Abay, maraming negosyante po dito na sabi nga ay kompleto sa mga produkto. So good morning sa atin lahat. Mimarupa, siyempre ang bahagi ng Palawan. Yung mga taga Bicol Region, good morning. Mga taga Quezon Province, mga taga lugar pong ito ng Albay Province, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Kasama na rin yung ating mga kasanggang naikinig sa bahagi ito ng Sorsogon Province at Masbate Province. Sa mga taga Samar at Leyte, maayong buntag sa inyong atanan. Maupay nga aga ha inyong atanan, mga taga Leyte Province. Sa lahat po ng nakikinig, good morning. Lalo po yung mga taga Metro Manila, yung ating mga kapanalig, good morning, malusog na umaga, welcome sa ating programa.
1: Good morning! Good morning!
0: At kumusta na rin ang ating mga taga Central Luzon at kalakhang North Luzon. Welcome mga parents kong minamahal. Ang programang ito para sa inyo. At ito po ay talagang papaliwanag ng tungkol sa mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Pwede pong mabili ang ating mga produkto.

Basta't hanapin natin JMAR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Ha? Maganda po yung ating mga produkto eh. Sa buong bansang Pilipinas, kung kayo po'y nakikinig, ang atin pong mga produkto'y nakakalat at ito po ay sa pamagitan pa rin ng ating malawak na distribution, ang gumaganap po dyan ay siyempre ang TJP The Generics Pharmacy, mga parents kong minamahal, ha. Kilala naman natin yung TJP. Yan po ay bawat sulok ay may drugstore, ha. TJP The Generics Pharmacy, mga parents kong minamahal. Yan ang maraming produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, salamat sa mga nagmimensahe sa 09-1827-77888. Ako po naman ang inyong lingkod, mga kasangga. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonyas. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan.
1: Ipinakikilala, Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Masusing pinag-aralan, inalam ang mga sustansyang kailangan ng ating katawan para hindi basta-basta dapuan ng anumang karamdaman. Ang Mark Capsule ay naglalaman ng mabibisang sangkap tulad ng Psyllium Marine Extract na tumutulong protektahan ang atay, Spirulina na nagpapababa ng bad cholesterol at marami pang iba. Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Another quality product of J. Mark Marketing. Call them now at 0947-645-3153. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla at uminom ng Mark Capsule Herbal Supplement. Mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy.
2: Ito na ang inyong Kasangga at Kalusugan.
3: Kasangga at Kalusugan.
2: Engimar Camonias.
3: Engimar Camonias. Camonias. Camonias.

0: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta na po yung ating mga parents? Malusog na umaga? At yung ating mga nanay na laging humihigop ng masarap at mabisang Mark Cafe? At ito pong Mark Choco. At ito pong subukan or inumin ang Mark Cafe with Brown Rice Extract. Ayan po yung masarap na kapihin tuwing umaga. Pwede sa tanghali, pwede sa hapon. Depende na po sa inyo yan, mga parents, kung minamahal. Ang mahalaga sa lahat, gusto po namin kayo'y maging malusog. Kaya't yung ating mga taga-subaybay na talagang walang humpay, ha? Walang tigil sa pagkonsumo ng ganitong klaseng produkto na pwede pong makatulong sa kanilang kalusugan, lalo po yung mga ginamit na mga ingredients, ha? Mga ginamit na mga herbal extract, yan po ang talagang pwedeng makatulong po sa atin sa oras ng ating pagkakape, ha? At isa pa, mga parents, kung minamahal yung pong mga ingredients na yan, ha? Yung mga herbs na kasama dyan sa ating mga produkto, yan po ay isa po sa talagang pinag-aralan ng husto, ha? Para po makatiyak po tayo na yung pong mga herbs na yan ay makatulong sa kalusugan ng isang taong humihigop ng masarap na Mark Cafe at ng masarap na Mark Choco. Kaya yung ating mga parents, total, kayo po na may sadyang gumagastos, ha, sa pagbili ng kape, mga parents, kong minamahal. Kayo po'y napakahilig magkape. Ang maganda po sa lahat, total, nagkakape naman kayo. Doon na po tayo sa kaping pwede nating mapakinabangan yung mga herbs na nakablend, ha, sa ating isang uring kape. Lalo po itong ating masarap na Mark Cafe at masarap na Mark Choco. Correct! Kaya yung ating mga kasangga sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas, kilala po natin yung tungkol sa Mark Cafe, ha? Yan po naman, mga kasangga, ay pwede po nating mabili sa lahat ng sangay. Ilan ba ang sangay ng TGP, the Generics Pharmacy? Ano po? Yung pong TGP ay mahigit 2,000, ha, branches nationwide. And yung pong ilan naman na pwede nating mabilan ang South Star Drug, mga parents, kong minamahal, ha? At itong booty card, mga parents ko, ha, generica, yan. Yan po yung mga malawak ang lugar, ha. Kumbagay, malawak po yung distribution. Kumbagay, sila po ay maraming brand sa iba't ibang lugar sa mga o sa bawat sulok ng ating bansang Pilipinas. So, pwede nating pwede po nating unahin yung ating TGP, the Generics Pharmacy. Ano po, kung sa inyong lugar po may TGP, malalayong lugar, talagang merong kasing lugar na hindi po namin talaga kayang dalhan, pero nadadalhan po yan ng management ng TGP, the Generics Pharmacy. Ano po, yun po, mga kasangga natin, ha. Kaya pwede rin kayo, ha. Pwede rin kayo sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Hahanapin po natin JMAR Marketing Online Shop Store, mga parents, kong minamahal, ha? Available sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit po sa ating lugar yan, ha? Maliwanag po, mga kasangga. At yung pong mahusay po natin na isang capsule, ha? Ito po yung paborito rin ng ating mga parents, ha? Yung mahilig tumumar ng isang food supplement sa pamamagitan po naman ng capsule, ha? Kumbagay, kinapsulize po, mga parents, kong minamahal, ha? yun pong mga herbs na talagang piling-pili at may sabi nga may tungkulin, may tulong sa ating pangkalusugan. Yung lahat ng ingredients na yan may kanya-kanyang sabi nga trabaho sa loob at labas ng ating katawan. Yan po yung produkto natin na talaga namang nagkakaubusan sa merkado, ang produktong Mark Capsule with vitamin C. Ha? May blend na vitamin C ang ating Mark Capsule. Mga parents kong nakikinig.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Jimar Camonias. Jimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: So, Mark Capsule Herbal Food Supplement, mga parents kong minamahal. Ito po ay malaki po ang naitutulong sa ating kalusugan, lalo na po sa pagpapalakas ng immune system ng ating katawan para makaiwas po tayo sa mga malalang sakit. Yung pong Mark Capsule with vitamin C, yan po ay napakagaling ha, na pantulong sa mga taong gustong malunasan ang kanilang panghihina, yung mga masamang nararamdaman sa katawan. Sa pamagitan po ng mga nutrients ng ating Mark Capsule ay sabi nga ay mapawi, mga parents kong minamahal, mabawasan ang mga pananakit ng katawan, yung pong mga panghihina po natin, sapagkat nariyan naman yung mga pinagsamasamang mga herbal extra kasama ang vitamin C, mga parents kong minamahal. Ano po, malaki ang tulong po niyan ha, para maibalik ang nawawalang lakas ng ating katawan. Yan po yung Mark Capsule with vitamin C. Isipin nyo, nagma-Mark Capsule ka, nakakatulong pa sa inyo yung blend na isinama po doon sa 12 sangkap yung ating sodium ascorbate. Ito pong ating vitamin C para po sa isang uring kapsula, ang Mark Capsule, mga parents kong minamahal. Ano? So yun po mga kasangga, Mark Capsule po yung ating tumarin sa umaga pagkatapos kumain. Pwede po yan, mga parents kong minamahal. At kung gusto ninyo na tumamar sa tanghalian, pwede rin po yan. Ha? Depende sa budget natin. Sapagkat yan po ay napakababa ang presyo. Sa halipong 25 pesos, yan po ay ginawang 12 pesos para po sa ating mga parents, para po lahat maka-avail ang ating mga kasangga. Yun po yung tulong ng company sa inyo, mga parents ko. Ha? So, ang Mark Capsule po, mga parents kong minamahal, ito ay may sangkap na agaricus, blasemoril mushroom, isang uring kabuti po yun na napakasustansya. Ano? Tapos may sangkap po itong ampalaya extract. Alam naman natin pag ampalaya ay talaga namang itong pait nito ay nakatutulong po sa mga taong nagtataglay ng problemang pagtaas ng blood sugar. Ano? So, mayroon din pong banaba extract para po sa pag-ihi natin. Ha? Malaking tulong po yan sa may mga problema sa bato. Tapos, barley grass. Yun, mga parents kong minamahal. Yan po yung tinatawag naman nating dietary fibers na napakahusay po sa bituka natin. Hani, kumbaga kung tayo nga po ay nakakapag-release ng toxin sa loob ng ating katawan, malaki po ang tulong ng barley grass ng ating Mark Capsule. Mayroon ding insulin extract, mayroong garlic extract para po sa mga hypertension. Mayroon po itong mangosteen extract, mga parents kong minamahal, na may malakas na uring antioxidants na pumipigil sa mga free radicals sa katawan na siyang panimula sa pagkakaroon ng mga malalang karamdaman. Meron tayong sangkap na turmeric extract, yung pananakit ng katawan natin. Parsley extract powder, spirulina, sodium ascorbate, silymarin extract. Yan po ang sangkap ng ating Mar Capsule with vitamin C. Ang pagkakablend po ng mga sangkap na ito, mga parents kong minamahal, ito po ay kung ano po yung mga pinoprotektahan natin, ha, sa ating katawan. Kapag tayo'y tumutumar ng itong food supplement, yan po ay pwede nating panangga o prevention, ha. Kung halimbawa may karamdaman po tayo, so pwede po niyang matulungan, ha. Pwede pong maisaayos ang ating katawan sa pagitan ng mga nutrients. Kaya yung iba ay talagang nakakaramdam sila ng pagaling. Halimbawa, ang doktor sa inyo ay mayroong mga reseta sa inyong karamdaman, pwede nating isabay ang isang food supplement. Kaya nga food supplement, alam nyo mga parents kong minamahal, lahat po tayo ay nagkukulang na sa pagkain sa katawan, ha. Siyempre sa hirap nga naman ng buhay, ano, talaga namang tayo pong mga tao ay kung ano-ano na lang mga kinakain, ha. Parang hindi na po na i-align yung mga pagkain natin. Parang kung ano na lamang ang makain, iyon na lamang, ha. So, nalimutan natin kumain ng gulay, ha. Yung mga prutas natin dyan, siyempre, medyo mahal na nga naman, ano. So, nagtitiis po yung ating mga parents. So, kinukulang po tayo sa mga nutrients sa ating katawan. Nariyan ang sagot, ha. Nariyan na po ang sagot, ang Mar Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Yun po ang sagot, ha. Kaya nga po, food supplement, ha. Suplemento, ha. Yan po yung makatutulong po sa atin, mga parents kong minamahal, ha. So, kaya mga parents ko nakikinig, tayo po ay mag-Mar Capsule araw-araw para always po tayong healthy.
2: Kasangga at kalusugan.
1: Kasangga, may bagong kwento mula kay Kuya Deo Omenta.
3: Ito po si Deo Omenta na to. Ito po sa Barangay Mulong, Inintanta Quezon. Inaanya niya ako po kayong magkonsumo ng Mar Capsule Herbal Extract. Maganda ang epekto sa aking katawan. Nagiging malakas at masigla. Nakatulong po sa anumang karamdaman. Ngayon sa aking mga kababayan dito sa Inintanta Quezon, magkonsumo na po kayo ng Mar Capsule Herbal Extract. Magaling po ito at inyong pong subukan para inyong pong mapatunayan.
2: Mabibili na ang Mar Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C sa pinakamalapit na butika drugstores dito sa ating lugar. Ipinakikilala Mar Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Masusing pinag-aralan, inalam ang mga sustansyang kailangan ng ating katawan para hindi basta-basta dapuan ng anumang karamdaman. Ang Mar Capsule ay naglalaman ng mabibisong sangkap tulad ng silymarin extract na tumutulong protektahan ng atay, espirulina na nagpapababa ng bad cholesterol at marami pang iba. Mar Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Another quality product of J. Mark Marketing. Call them now at 0947-645-3153.

0: Ang sarap naman ng pag-iisip mong yan, ate, sa ating Mark Jules. Huwag kang alis. Tuloy-tuloy ang ating programang Kasangkat Kalusugan kasama si Kasangkang Angie Mar Camonias.
1: Bugtong-bugtong tayo. Alam mo ba kung ano sa Ingles ang guayabano? Ang guayabano ay tinatawag na sour sop sa Ingles, sing amoy ng pinya. At sinasabi nila ang lasa ay kombinasyon ng strawberries and apple. Can you imagine that? Masarap, di ba? Pero ang higit sa lahat, ang guayabano ay nakakatulong magpababa ng lagnat, heart rate, blood pressure, inflammation. Maganda para sa may asthma, mataas sa vitamin C na siyang nagpapalakas ng ating immune system. At ayon sa mga dalubhasa, it can also prevent cancer cells from forming while effectively slowing down tumor growth. Yan ang guayabano. Sa Ingles, soursop. Isa sa mga sangkap ng Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seeds. Hatid sa inyo ng J-Mar Marketing. Ang Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seeds ay mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets, at drugstores dito sa ating lugar.
2: Kasangga, alam mo ba ngayong buwan ng Agosto ay punong-puno ng kaganapan?
3: Sa 1 ng Agosto hanggang 7,
4: Philippine National Disability Prevention and Rehabilitation Week.
5: Agosto 12,
6: the International Youth Day.
7: Agosto 21,
8: paggunita sa pagkamatay ng dating senador na si Benigno Ninoy Aquino Jr. noong 1983.
9: Sa Agosto 25,
10: the National Heroes Day.
11: At ang buong buwan ng Agosto
12: ay buwan ng wikang Pilipino.
13: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Capsule Herbal Food Supplement, Mark Stevia Alternative Sweetener, at ng Mark C Vitamin C Plus Zinc.
0: Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan, hatid sa inyo ng J-Mar Herbs Incorporated Nationwide.
1: Kasangga, saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?
14: Boutique Pharmacy.
1: What about Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra?
14: Boutique Card Pharmacy.
1: Tama ang inyong narinig sa Boutique Card Pharmacy.
0: May iba't ibang sangay na nationwide.
1: Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 at Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra sa Boutique Card Pharmacy. Kanya mga kasangga, bili na at tikman ang sarap ng natural kasama ang Boutique Card Pharmacy. Mabisang gamot, abot kaya, kalusugan ang una.
15: Ang tamis ng samanga, lalo na sa matamis na low calories, para sa healthy alternative sweetener, mag-Mark Stevia Food Supplement na kasangga. Ito ay mainam na substitute para sa mga diabetic kasangga, para sa pampatamis without worries. Mag-Mark Stevia Food Supplement na kasangga.
0: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Angie Mar Camonias.

mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Tayo po'y exit muna mga parents ko ha, sapagkat may bukas pa naman mga kasangga natin. Salamat po ha sa inyong pag-aabala, sa inyong pagtutok sa ating programa. At ako po'y babati ng happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito.

itataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang mga ganyang pagaling, dalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical, dagang salamat, maraming salamat po. At nakasangga natin sa FB Live, walang iba kundi si kasanggang Hernan Uribe. At sa kasanggang news update, nariyan naman si kasanggang Arvin Enriquez. At sa mga research naman, may kaugnayan sa mga produkto natin, nariyan naman ang ating kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, mga kasangga, walang iba kundi si kasanggang Injimar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa, ang programa na kapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

0: lugar. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: Basta Bicolano o Hagon!

0: Malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lola's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
1: Siyempre, Lola's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lola's yun. Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
3: Magayon ko. Nagralang to ang grado. Yan po ni Nins Juice.
2: Dati ang grado niya pera.
3: Ano? Ano man, 90. Tapos nag 94. Nag-lockdown. Nagbiglang na doon.
2: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, o honor.
3: May so siyang 89, naging 92. Tapos ngayon, with honor siya.
2: Tapos healthy.
3: Oo, yung pinagtaba man. Siya magsusok siya magtaban.
2: Active.
3: O active. Tsaka ano yung...
2: Ayan ang pagkakaiba kang Nins Juice sa dahil nakaka-Nins Juice. Ano? Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alat at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Bukas sa Bicolano, Oragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Han, tulog na ba si baby?
4: Shhh! Huwag ka maingay, baka magising.
3: Ay, sorry ah. Han, oras na.
4: Oras na para.
3: Natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
4: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na. Ready na.
3: Oh, ano yan?
4: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
3: Eh, ikaw talaga, Han.
4: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
5: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
6: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-fix ng ngayon na nawala yung allergy ko. Bumalim. Ngayon, sa kapunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung bamuta ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
1: Ang Mings Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agong, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Sa Bicolano, Oragon!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: The sweetest melodies.
6: So beautiful.
5: And the unforgettable memories.
6: I miss your love since you've been gone.
5: Played in one playlist. You are Uragon Sahabun.

0: Magbulag na kita! Iyo, mariman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah! Lima? Ano ka boy? Sarusa na!
1: Huh?
0: Matatasok apat yaon sa imo! Natural takay pa di mo ito!

0: ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex. Tanda ng lagundi, Plemex!
1: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong mata ko.
4: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
3: Iyo po.
4: Ngayon, anong ginibo mo?
3: Ano lang pa ako? Ay, spa lang po ako.
4: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice spa?
3: Sige, sige.
4: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo. Ano sabi sa imo?
3: Magayon na po ang findings niya.
4: Glaucoma free ka na?
3: Glaucoma free na po ako.
4: Dahil ka na da-operahan. Uy, wow!
5: Ang Mings Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
6: Hello po! Ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
7: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
8: FM.
7: Rancho Urago.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragun sa

0: mapatatak na ba gumunya na summer? Aunoy, di pa kasibot. Eh tay, soltero na mag ako. Ay junior, next year na, magsabay na lang kita.
1: Sabikulado o hagod?
2: Nanay, anong pangalan mo?
3: Medyo matanday ang nalawas ang mga damon, ang tuhod.
2: Simula po pang nag-inom ka kang supplement ko, kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
3: Maray po, maray.
2: Maray na? Kung nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
3: Maray ang lawas ko ay garo.
2: Magaan?
3: Magaan. Ang
2: pagkaturog mo?
3: Pagturog ko, okay na lang po.
2: Ayun, sa pag-CR mo?
3: Hindi mo.
2: Maayos na? Maray so kape?
3: Hindi po.
4: Ang Main Sumula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Main's Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Tuhod! Siko! Baywa!
6: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets,

0: Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: The sweetest melodies.
5: So beautiful.
4: And the unforgettable memories.
5: I miss your love since you've been gone.
4: Played in one playlist. You are Uragon Sahabun.

0: Uragon 90.7. Tumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Sa Bicolano, Uragon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang 3 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheravibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours in Chera V. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The most wanted love songs of the 80s.
5: If I miss feeling...

exclusively. Right here on Uragun Express.

0: One vow. One love.
1: Ayo, nagtutugod ka na kayang bagong in kwarta ano gali din sa rong tao? Ay, dahi, di ka nani magagong? May kwarta o dahi? Raot ano gali mo?
2: Masabikulado o hagod?
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: pangalan mo?
1: Adrian po. Hindi ko gulang mo kayo sa ano, mata.
0: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Kumaya ka-operahan.
1: Hindi po.
0: Hindi kayo nagpa-opera.
1: Dati po hindi ito malabuhon ng parang alapaap.
0: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawaran na sa alapaap?
1: Nilipis na po ang ano, alapaap.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo.
6: Hay nako, ang sweet-sweet talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
7: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
8: FM.
7: Radio Urag.

0: Tumas sa Bicolano o Ragun!
1: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemex. Pagbatang Lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
4: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: The time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
9: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex.
10: The most wanted love songs of the 80s.
11: I can't fight this feeling.

0: Pakinama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex.
0: Tuhod, siko, baywa.
2: Aray!
0: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan,
2: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan.
0: May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw.
2: Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
4: Sir, ano pangalan mo?
5: Dr. Royo po.
4: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
5: Nag-iwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
6: Ang NINS Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay

exclusively. Right here on Uragun Express.

0: ipakita mapo ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May silymarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Tatay, anong pangalan mo?
1: Desiderio.
0: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulugan pa yun ko. May anong dagang ko nagkukulog.
0: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
1: Sa puso.
0: Sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po digde?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
5: 90.7 FM.
4: Radyo Uragun.
6: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
0: Ano ang nararamdaman mo?
7: Mata ko po.
0: Hindi mo maibuka?
7: Hindi po. Nahihilo ka po palagi.
0: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
7: Isang buwan po. Pag umupo po ako, minuto lang po.
0: Sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
7: Pinawisan na po ako.
0: Tapos, hindi ka na nahilo?
7: Hindi na po. Namulat na po.
0: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
7: Hindi po.
0: O, gagaling ka na in Jesus' name.
7: Salamat, Lord.
2: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
2: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
9: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong mata po.
0: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
9: Iyo po.
0: Ngayon, anong ginibo mo?
9: Ano lang po ako, ay spa lang po ako.
0: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
9: Sige.
0: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
9: Magayon na po ang findings niya.
0: Glaucoma free ka na?
9: Glaucoma free na po ako.
0: Di ka na da-operahan. Uy, wow!
2: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
0: Ano pangaran mo? mo?
5: Edward po. Ang pipagulo mo kay Edward, ano, mata.
0: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
5: Katarata po.
0: Muya, kaoperahan.
5: Hindi po.
0: Dito nagpa-opera.
5: Dati po, Edward, manabuho ng parang alapaap.
0: Adi mo yan, naglinaw-linaw na, nawaran na sa alapaap.
5: Nilipis na po ang ano, alapaap.
2: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo.
10: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
7: Parang oval.

0: bulwa at hanggang din sa kamay ko. Nana naman yun.
1: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
0: Oo, puyusos na siya.
2: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Tatay, anong pangalan mo?
4: Isidirio.
3: Nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May nagkukulungan pa yun ko. May anong dagang ko nagkukulong.
3: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
4: Yun na.
3: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
4: Sa puso.
3: Sa ano pa?
4: Sa baga. Miso sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po digde?
4: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
6: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtiga ko dito sa Lins Wellness Center. 2 months pala, nakamati na ang karahaya. Hindi na po tinatake na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
2: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Sir, ano pangalan mo?
7: Dr. Royo po.
3: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
7: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
7: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
2: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Hi, Kim. Tumating po ko ng 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
3: dugo.
8: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
3: Wala na
8: yung bukol.
3: Bukol. Tapos yung kate.
8: Opo.
3: So, ano nakatulong sa'yo? Yung Mins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
2: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
9: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
10: Love, yes.
9: Nanay, ba't ka nagpagamot dito? kasi po, yung mata ko, malabo, malabo.
10: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
9: Medyo malinis na.
10: Malinaw-linaw na?
9: Malinaw-linaw
10: lang. Nakakakita ka na ng konti?
9: Oo.
10: Oo. So, maganda ang eyes ba?
9: Maganda yung eyes pa.
2: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligas, City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Ano ang patotoo mo kay mama mo kang nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yun inatake.
11: Oh, no.
10: At tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
11: Yes.
10: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after one month?
11: Ano po, 30 over 80.
10: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
11: Yes.
2: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Miliasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Anong pangalan mo?
12: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, kaya puso ko po noon.
10: Ah, pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
12: 160.
10: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
12: Apat na beses.
10: Anong makulog? Tulak?
12: Tulak na.
10: Very ano?
12: Mag-auson.
10: O nga na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
12: Nahaday naman ang parakulog.
2: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Miliasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Ano pong pangalan mo?
13: Maricel po.
10: Anong mga nararamdaman mo?
13: Yung mga masasakit po, minsan nagparang nagbabaray mga ugat, yung naninigas yung mga kamay ko, pati paa. At tapos yung minsan yung paghina ko, nagpapaltikate yung hindi ako nakakatulog.
10: Ilang oras na lang ang tulog mo?
13: Minsan dalawa, tatlo.
10: Ngayon, anong unang binili mo?
13: Yung po yung means coffee.
10: Anong unang na gumaling sa'yo?
13: Pag dumipo, dati minsan din, nakagawin niya isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
10: Yung pagtulog mo?
13: Mahapaganda na po.
10: Ah, dati ihi ka ng ihi?
13: Opo.
2: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Ano pong pangalan? Alan mo?
13: Maricel po. Hindi ako nakakatulog.
10: Ilang oras na lang tulog mo?
13: Minsan dalawa, tatlo.
10: Ngayon, anong unang binili mo?
13: Means coffee.
10: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
13: Pag dumipo, dati minsan din, nakagawin mo lang isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
10: Wow, yung pagtulog mo?
13: Maganda na po.
2: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Miliasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Unified Bidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Nanay, anong pangalan mo?
14: Pilatus Cleaning. Medyo matanglayan na lawas sa mga damon, ng gitan, tukod.
10: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapagal?
14: Maray po.
10: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahay?
14: Maray ang lawas ko ay garo. Pagpagturo ko pa, okay na lang po.
10: Ayun, sa pag-CR mo?
14: Iyon mo po.
10: Maayos na? Maray su kape?
14: Iyon po ma.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Nanay, anong pangalan mo?
14: Pilatus Cleaning. Medyo matanglayan na lawas ang mga damon, ang tuhod.
10: Simula po pang nag-inom ka kang supplement ko, kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapagal?
14: Maray po.
10: Maray na? Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahayan?
14: Maray po. Lawas ko ay garo.
10: Magaan?
14: Magaan.
10: Pagkaturog mo?
14: Pagturog ko pa, okay na lang po.
10: Ayun, sa pag-CR mo?
14: Iyon mo po.
10: Maayos na? Maray su kape?
14: Iyon po.
10: Ayun.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Ano ang patutuo mo sa Nins Diyo sa aki mo?
15: Magayon po. Nagralang to ang grado. Yan po ni Nins Diyo.
10: Dati ang grado niya, pera?
15: Ano? Ano man, 90. Tapos nag-94. Nag-lockdown. Nagbiglang nag-honor.
10: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, honor.
15: May so siyang 89, naging 92. Tapos ngayon, with honor siya.
10: Tapos healthy.
15: Oo, healthy. Okay. Nagtaba man. Siya, smoksog siya magkakaan.
10: Active.
15: Oo, active. Tsaka ano yung...
10: Ayan ang pagkakaiba kang Nins Diyo sa dahil nakaka-Nins Diyo sa anak.
15: Oo.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
16: Sila yung gagawin na ko na kong namatian sa lawas. May mga nagtulog sa tuya, nagtulog ang puso ko, tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako yung kape, sa unbox pa lang na umbos ko, namati ko sa karahayan. Okay, salamat po.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
17: Hi Lola Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
18: Napakulog ang sa kuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiad ko. Iyong nasa na ang tigang maintenance ko. Sa dahil pa man ako nag-maintenance ko na high blood, pero may normal ang dugo ko. Normal for me, ang pagapano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
2: Ang means mo nga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang means mo nga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
19: Anong pangalan mo?
20: Si Ludiminda Borromeo. Ano po, nung dadagan ko, nagaparapilip po. Tapos yung sa tuyan ko pong nagaparakulog.
19: Ano ito? Dahil ka na nangangaturo? Pangbulog?
20: Hindi na po talaga.
19: Parang bulang ka lang nag-inom?
20: Mag-1 month lang po.
19: Dahil ka na kikapos yung pagangos? Pag nagkakapos ang pagangos mo, ano nangyayari sa emo?
20: Parang matutumba po ako dahil ay RQT.
2: Ang Means mo nga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means mo nga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
10: Tatay, itong sa kidney mo, Buda, itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
21: Karambulan ito.
10: Tapos nagpa-blood chem ka?
21: Hmm.
10: Ano ang sabi kang sa kidney mo, Buda, sa prostate mo?
21: Clear na gabus.
2: Ang Means mo nga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means mo nga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
10: Bibena, itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
22: Ayun po, ito yung maestra po kung ang ito.
10: Mapabaak na punta.
22: Oh, tapos sabi ko, lera lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
10: mga bukol.
22: Bukol.
10: Oh, ngunyan, nahiling mo siya?
22: Opo.
10: Oh, ano sabi sa imo?
22: Ang ano niya, ma'am.
10: Wala ng bigon? Oh, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Means mo nga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means mo nga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
23: Yung problema ko, allergic. Isang linggo lang ako nag-tip ng mga nawala yung allergic ko. Bumaling. Ngayon, sa kapunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung bamot ko na pininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
2: Ang Means mo nga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
0: Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinibubaga ng nag-ano, tumitingin ako. May mga blood-blood ako nagigita.
19: Tagal na yun?
0: Tagal na. Una, nilagyan ng eye drops. Ang sakit talaga, tapos yun, nabuntisan na yung eyes ko.
19: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
0: Wala na, matikati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abili ako ng eye drops.
2: Ang means mo na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kits po tayo.
19: Ano ang nararamdaman
1: mo? Mata ko po.
19: Hindi mo maibuka?
1: Hindi po. Nahihilo ko palagi.
19: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
1: Ilang buwan po. Pag umupo po ako, minuto lang po.
19: So, sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Inainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
1: Pinawisan na po ako.
19: Tapos, hindi ka na nahilo?
1: Hindi na po. Namulat na po.
19: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka?
1: Hindi po.
19: O, gagaling ka na in Jesus' name.
1: Salamat po.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Miliesa Street, Porok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
6: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong mata po.
19: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
6: Iyo po.
19: Ngunyan, anong ginibo mo?
6: Ano lang po ako, ay spa lang po ako.
19: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pilang bulan kang ice pa?
6: Sige.
19: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pilang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
6: Magayon na po ang findings niya.
19: Glaucoma free ka na?
6: Glaucoma free na po ako.
19: Di ka na da-operahan. Uy, wow!
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
19: Ano pangaran mo?
24: Edwin po. Ang pagulang mo kayo ay ano, mata.
19: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
24: Katarata po.
19: Muya ka-operahan?
24: Hindi po.
19: Hindi ka nagpa-opera?
24: Dati po hindi ito. Manabuo ng parang alapaap.
19: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawaran na sa alapaap?
24: Nilipis na po ang ano, alapaap.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Miliesa Street, Porok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Diduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita-kits po tayo. Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
7: Parang oval and

0: bulwa at hanggang din sa kamay ko.
1: Nana naman yun.
2: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
0: Oo, kuyusos na siya.
3: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Tatay, anong pangalan mo?
5: Desiderio.
4: Nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
5: May nagkukulungan pa yung ko. May anong dagang ko nagkukulong.
4: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
5: Yun na.
4: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
5: Sa puso.
4: Sa ano pa?
5: Sa baga. Miso sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po digde?
5: Iyo po. Narahay ako.
3: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
7: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nag-take ako dito sa Mills Wellness Center. 2 months pala, nakamati na ang karahaya. Hindi na po tinatake na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na. Tapusin ko talaga ito.
3: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: So, ano pangalan mo?
8: Karolo po.
4: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
8: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
8: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
3: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
9: Hi, Kim. Tumating po ko ng 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
4: dugo.
9: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
4: Wala na yung
9: bukol.
4: Bukol. Tapos yung kape.
9: Opo.
4: So, ano nakatulong sa'yo? Yung Mings Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
3: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
10: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
11: Love, yes.
10: Nanay, ba't ka nagpagamot dito? Kasi po, yung mata ko,
11: malabo.
10: Malabo.
11: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
10: Medyo malinis ma.
11: Malinaw-linaw na?
10: Malinaw-linaw lang.
11: Nakakakita ka na ng konti?
10: Oo.
11: Oo. So, maganda ang eyes ba?
10: Maganda yung eyes pa.
3: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5.

0: 8 to 5 p.m.
1: Ang Maze Wala Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Dalyasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Maze Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Anong pangalan mo?
2: Maria, Lopez Mangampo. So, sa puso ko, pagkatuso ko po noon.
0: Ah, pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
2: 160.
0: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
2: Apat na beses.
0: Anong makulog? Tulak?
2: Tulak na.
0: Very ano?
2: Mag-auson.
0: Mag-auson. O nga na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
2: Nadal naman ang parakulog.
0: Ang Maze Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Maze Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Dalyasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Maze Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Ano pong pangalan mo?
3: Maricel po.
0: Anong mga nararamdaman mo?
3: Yung mga masasakit po, minsan nagparang nagbabaray mga ugat, naninigas yung mga kamay ko, pati paa. At tapos yung minsan yung paghina ko, nagpapaltikate yung hindi ako nakakatulog.
0: Ilang oras na lang ang tulog mo?
3: Minsan dalawa, tatlo.
0: Ngayon, anong unang binili mo?
3: Yung po yung minced coffee.
0: Anong unang na gumaling sa'yo?
3: Pagdumi po, dati minsan din, nakagumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
0: Yung pagtulog mo?
3: Mahaganda na po.
0: Ah, dati ihi ka ng ihi?
3: Opo.
0: Ang Maze Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Maze Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Ano pong pangalan? Alan mo?
3: Maricel po. Hindi ako nakakatulog.
0: Ilang oras na lang ang tulog mo?
3: Minsan dalawa, tatlo.
0: Ngayon, anong unang binili mo?
3: Minced coffee.
0: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
3: Pagdumi po, dati minsan din, nakagumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
0: Wow, yung pagtulog mo?
3: Maganda na po.
0: Ang Maze Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Maze Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Dalyasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Maze Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Nanay, anong pangalan mo?
4: Pilar Cruz Clemen. Medyo makangay ang nalawas ng mga damon, ng gitan, tukol.
0: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
4: Maray po.
0: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahay?
4: Maray ang lawas ko ay garo. Pagpagturo ko, makukin naman po.
0: Ayun, sa pag-CR mo?
4: Iyo po.
0: Maayos na? Maray su kape?
4: Iyo po.
0: Ang Maze Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Maze Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Dalyasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Maze Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Nanay, anong pangalan mo?
4: Pilar Cruz Clemen. Medyo matangay ang nalawa.

0: paracetamol ang tuhod.
1: Simula ko pang nag-inom ka pang supplement ko, kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag...
0: Maray po.
1: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
0: Maray po. Lawas ko ay garo.
1: Magaan?
0: Magaan.
1: Ang pagkaturog mo?
0: Pagturog ko, okay naman po.
1: Ayun, sa pag-CR mo?
0: Ayun
1: mo. Maayos na. Maray so kape?
0: Ayun po.
2: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
1: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
0: Magayon ko. Nagralang to ang grado. Yan po ni Nins Juice.
1: Dati ang grado niya, pera?
0: Ano? Ano man, 90. Tapos nag-94. Nag-lockdown. Nagbiglang nag-donor.
1: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, honor.
0: May social 89, nag-B 92. Tapos, uwi, with honor siya.
1: Tapos, healthy.
0: Oo, yung pinagtaba man. Siya, mag-smoksog siya magkakaan.
1: Active.
0: Oh, active. Tsaka ano yung...
1: Ayan, ang pagkakaiba kang Nins Juice. Sada ay nakaka-Nins Juice, anak.
0: Oo.
2: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
3: Sila yung gagawin na dakura kong namatian sa lawas. May mga nagtulog sa tuya, nagtulog ang puso ko, tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako yung kape. Sa umbas pa lang na umbos ko, namati ko sa karahayan. Sige, salamat po.
2: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Means Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
5: Hi Lola Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
6: Para kulog ang sa kuyang. Kunin mga lawas ko, yung tiad ko. Yung nasa na ang tigang maintenance ko. Sa day pa man ako nagang maintenance ko na high blood, pirmi normal ang dugo ko. Normal pirmi ang pagapano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
2: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Means Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
1: Anong pangalan mo?
7: Si Ludiminda Borromeo. Ano po, nung dadagan ko, nagaparapiyok po. Tapos yung sa tulang ko pong nagaparakulog.
1: Ano ito? Dahil ka na nangangaturog, kampulog?
7: Hindi na po talaga.
1: Parang bulang ka lang nag-inom?
7: Mag-1 month lang po.
1: Uday ka na kikapos yung pagangos. Pag nagkakapos ang pagangos mo, ano nangyayari sa imo?
7: Parang matutumba po ako dati RTT.
2: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Means Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside beside Viduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
8: Kita-kits po tayo. Tatay, itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
9: Karambulan ito.
8: Tapos nagpa-blood chem ka?
9: Hmm.
8: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
9: Clear na gabus.
2: Ang main Sunoa Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang main Sunoa Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang main Sunoa Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Viduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
8: Kita-kits po tayo. Bibena, itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
0: Ito, ito yung maestra po kung angkit ko.
8: Mapabaak na kung
0: tapos. Oh, tapos sabi ko, lehan lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
8: mga bukol.
0: Bukol.
8: Oh, ngunyan, nahiling mo siya?
0: Opo.
8: Oh, ano sabi sa imo?
0: Ang ano niya, ma'am.
8: Wala ng bigon? Oh, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang main Sunoa Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang main Sunoa Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang main Sunoa Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Viduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
0: Pero siya talagang pare, yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-fit ng mga nawala yung allergy ko. Bumaling. Ngayon, sa kapunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung bangka ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
2: Ang main Sunoa Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang main Sunoa Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
10: Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinibubaga din na nag-ano, tumitingin ako. May mga blood-blood ako nagigita.
8: Tagal na yun?
10: Tagal na. Nung una, nilagyan ng eye drops, ang kapi talaga, tapos yun, nag-umpisa na yung eyes ko.
8: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
10: Wala na, matigati wala na, maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abila ako ng eye drops.
2: Ang main Sunoa Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang main Sunoa Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
11: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
2: Ang main Sunoa Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang main Sunoa Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang main Sunoa Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside beside Diduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
12: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong mata po.
8: Nat, ano na ang igwa ka ang? Glaucoma? Ano, for operation?
12: Iyo po.
8: Ngayon, anong ginibo mo?
12: Ano lang po ako, ay spa lang po ako.
8: Oh, so, isa na ba yan mga detox? Okay. Pirang bulan kang ice spa?
12: Sige.
8: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
12: Magayon na po ang findings niya.
8: Glaucoma free ka na?
12: Glaucoma free na po ako.
8: Di ka na da-operahan. Uy, wow!
2: Amin sa mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
8: Kita-kits po tayo. Ano pangaran mo?
13: Edwin po. Ang pagkagulo mo kay mata.
8: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
13: Katarata po.
8: Muya ka-operahan?
13: Hindi po.
8: Hindi kayo nagpa-opera?
13: Dati po hindi ito. Manabuho ng parang alapaap.
8: Ah, di mo niya. Naglinaw-linaw. Nanawala na sa alapaap?
13: Nilikas na po ang alapaap niya.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Diduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo. Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano kalaki?
14: Parang oval ang style niya. Yun, mga 4 years, 5 years na ginawa.

0: bulwak at hanggang din sa kamay ko.
1: Nana naman yun.
2: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
0: Oo, kuyusus na siya.
3: Ang Mings Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Tatay, anong pangalan mo?
5: Desiderio.
4: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
5: May nagkukulugan pa yun ko. May anong dagang ko nagkukulog.
4: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
5: Yun na.
4: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
5: Sa puso.
4: Sa ano pa?
5: Sa baga. Miso sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po digde?
5: Iyo po. Narahay ako.
3: Ang Mings Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mings Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Ako po si UV Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtiga ko dito sa Men's Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamati lang ang karahaya. Hindi na po kinatake na. Parang kumikirot minsa ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
3: Ang Mings Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mings Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Sir, ano pangalan mo?
8: Dr. Royo po.
4: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
8: Nagmamanat ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
8: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
3: Ang Mings Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mings Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Hi, Kim. Tumating po ko ng 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
4: dugo.
9: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
4: Wala na
9: yung bukol.
4: Bukol. Tapos yung kape.
9: Opo.
4: So, ano nakatulong sa'yo? Yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
3: Ang Mings Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mings Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
10: Mas sa Bicolano o Ragon! Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nils 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nils 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nils Wellness Center region-wide.
11: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
12: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Na, nagtutugod ka sa First Love Never Dies?
1: Oh, yun baga. Kaya nga, di baga, ili niya anak ang batugan asin mabaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
2: Masabikulado o hagon?
3: Marami na ang nakasubok.
4: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
3: Marami na rin ang nagpapatutuo.
5: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
3: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
4: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
3: Needs F&B Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. NINS F&B Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga NINS Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon, Legazpi.

0: Sir, para natabi, dyan lang po sa kanto. Kunin po subayad. Salamat.
1: Ay, sus! Naawalat ka pa sa hero subag niya. Ay, miss! Nawalat mo po subag mo sa tricycle ko kasubag. Oh.
2: OMG!
0: Salamat po, sir. Tayo binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang-tuition ko.
1: Okay lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
0: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
3: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, unesto, matibay, mabuot, magalang, maasahan, makajus, may pa.

0: Darling, ano ta hanggang sa nungyan? Dry skin pagiraray ang kublit mo. Ako, bilakal ko na ikaning lotion. Iyo na nga ni, day ko aram. Iural daw man ako nagiinom kan lotion na lang.
1: Basta Bicolado

0: 23 in 1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Needs 23 in 1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Needs Wellness Center region-wide.
1: Si Mading Lidja, si Mading Gigi.
2: Honey, ano yung pagpapalista mo dyan?
1: Ah, si mga imbitado ta sa fiesta. Harani na baga. Masupog na day kitang imbitado. Dangan, nag-order na ako ni duwang bunuo na lechon asin 50 manok kay Pading Cesar.
2: Ha? May kurta ka?
1: Inutang ko muna. Ta sabi ko kay Padi, pigahalat ko pa sulong ko sa bangko.
2: Sus Mariusip ka. Di ta panghani na babayadan su inutang ta ka na kaaking taon. Nag-utang ka na naman. Mayok mong garumaraot maging totoo sa mga bisita. Kung ano sanan kaya ta, okay na yan. Ang importante, ay kita mabaon sa utang.
0: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa bihon, praktikal, matibay, mabuot, maaasahan, makadyos, may paninindugan.

0: Loves ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko, mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yeah! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kabit mo! Cellphone mo to!
2: Masabikulado o hagun!
3: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.

0: Hello. Si Zay po yun eh.
1: Buddy, si Ronald yun eh. Pasensya na kung is oras na.
0: Oh, Madignal.
1: Buddy, pwede mo na tabi ako matabangan. Kasi si Madi mo, malalaking na garo. Habo magdalagan ka ng auto ko. Di ba at makaligdi ka?
0: Awi yun. Okay, Buddy. Padya na ako.
2: Buddy, congrats sa wakas. Nakalalaki ka na.
3: Salamat talaga, Buddy. Di ka nagduduwang tabangan kami. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa bihon, maaasahan, matibay, mabuot, magalang, makadiyos, may

0: Magbulag na kita. Iyo, maraiman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah. Lima? Ano ka boy? Sarusa na.
1: Huh?
0: Natatasok apat yaon sa imo. Natural takay pa di mo ito.

0: Amina ang nakasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Needs F&B, feed me

0: 10-in-1 Herbal Juice Drink gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapayat, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. NIMS FNB Fitty and Beauty. Available na sa lahat ng mga NIMS Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi.
1: 48, 49, 50,000.
2: Agoma, garo baga kadakul kang binibilang na kwarta.
1: Shh, di ka para ribok. Kwarta ini sa opisina. Babawasan ko lang pambakal kotse.
2: Ha? Kasalan niya na goma. Baka makasuhan ka.
1: Kaya nga ni di ka para ribok. Kita mo sana nakaaram ka ini. O, sa imo naman ini. Bahala ka na kayan.
2: Ay, habo ko. Dipisil niya na goma. Makaligtas ka man sa leya, pero bako sa mata kang Diyos.
0: Oragon, tataramon sa Bicol, mabuot sa Bihon, may takot sa Diyos, matibay, mabuot, magalang, maaasahan.

0: reliable news and more regular news and music station all across on air online 90.7 Agun.
1: Taos puso po namin kayong inimbitahan na makinig, tuklasin ang katotohanan. Katotohanan, isang palatuntunan natin po sa inyo ng Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Siftimulia. At kung sasalay, mayroon kayong mga katanungan, pwede nyo lang itawag o i-text sa cell number 0912-945-685. Timbangan ng katotohanan. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita, Pastor B. Luciano.

bisan pa ang kamatay sa kautuhon ni ang kagitawag o kalaglagan sa gabion, dili mag-abot kanimo kun ang Dios mo imong kauban. So kanamo mga buhata maison buhat na sa dautan. Buhat na sa dautan. Okay, buhat man sa dautan maison, dili na mo saler ngadto sa katauhan sa Dios na nagbuhat sa maayo. So muna ipasabot na kanang mga butanga iya gina sa mahugang espiritu, iya na sa yawa, iya na sa buhat sa dautan o dili na buhat sa kahayag. Muna yung mga buhat sa kangitmit, buhat sa kangitmit na gihimo sa tao sa atong kaadlawan karon o mo'y giganahan sa tao sa pagbuhat mga ison. So para sa mga nakalaga sa Ginoo, dili ta ni anak mo sunod, dili ta ni anak mo mahadlok o dili sabta ana mabalaka kung ang Dios mayato ang kauban o wala ta nagbuhat sa dautan. Salamat ison sa maong pangutana gikan sa tuang tigaminaw nga ato ang natagaan o pagtagad ang maong mga pangutana. Dereson sa ato ang mga tigaminaw diha sa may Lower Lurugan diha sa Bisas Family, maayong pagkaminaw niyong tanan diha o ginaot ang sa gihapon na amo diha sa maayong kahimtang o maayong panlawas. Okay, dereson sa ato ang mga viewers sa ato sa nilang panimbayaon din diha kay Shine Alpitsi, Happy Sabbath sa tanan, Happy Sabbath sab sa ato ang mga tigaminaw. Happy Sabbath also dyan sa may Oragon, sa may Bicol region. Magandang po nasa mabuting kalaya po kayo at nasa maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Dyan din po sa Davao region natin na mga tagapakinig, kumusta po kayong lahat and welcome po sa atin pong programa sa timbangan sa kamatuoran. Kinaotang ang Dios kanunay magapanalangin. Diyan din po sa Bantayan Island sa may Santa Fe, sa ato ang mga listeners din niya sa Bantayan Island na atay crusade nga atong gipaygayo na sa Barangay Balidbid diha igsuon sa Santa Fe. Na diha nga atong mga evangelists na headed by Pastor G.R. Lusinyara and Evangelist Yuli Bragat. Na diya iso na nga itong dipagayon ng mga kalihukan sa maong dapit mga iso. So inaotang ang Dios kanunay magpanalangin yung tanan diya o ang Dios kanunay mag-uban sa matag-usa ka na ito. Diya sab sa may area sa District 6, Surigao do Sur, natin fellowship din na iso o mga adlaw no, sa Bukirang Bahin diya sa Mato, sa may Bibian ba ni? Naba ni diya sa may Mato. Oh. Nadia iso nga tuwa sa may Bukirang Bahin sa may

ang programa karon isuon, no? Diha sa inyuhang sa Brother Chumar ni diha sa Bisas, diha sa Lower Lurugan, diha sa Bukidnon, no? So ako lang ipaybulo nga karong last Sabat igsuon na ata das kaulayanan diha sa ilahan ni Brother Jimenez and family, yan na Jimenez compound diha sa kaulayanan, na ata diha karong last Sabat magkita-kita niya tanyo din isos mga taga Bukidnon kay Terence Balataria. Pastor, ang nagpasangil nga mubalik si Kristo sa Mayo 15, ang mga offshoot ko, no, ingon ang mga CF dog. Wa to identity to mga tawhan na igsoon, dili mutug-a kung sa ilang pundok. Oh, muna nga gipasumil nga in town, nadamay in town ang uban. Ya, wala man to identity mo nga di lang pulunta magpataka og kana ang pasumangil ning atong mga higala, mga CFD ayon nga mga offshoot, ayaw kay madamay ang uban anak, no. Wala to sa identity mga isuon. Wala to sila pagkakilanlan. Bitaw na amo gyud nagpakalat mga kaisunan og mga mensahe ba nga May 15, 2026 base sa ilang competition mo balik na ang Ginoo. Huwat-huwat ko ganiha igsuon, wa man gyud niabot. Asa ka dapitan itugpat ng ilang Ginoo? Muna'y delikado ba, no? Makaingon ta nga, wa man siguro ni nagbasa ni mga tawhan ng Biblia o nasubrahag basa. Niya sa siging basa, wala nung kasabot. Klaro kayo nang giingon ni Kristo din sa Matthew 24:36. Ha? Muna maingon dyan ko aning mga time seater ay nga mag-angkon-angkon na bang 7th Adventist, maulaw po tag-apil. Ha? Maulaw po ta. Ang buhato niya, ay musigit tayo natagna. Pangalagad mo diha, pagbinsahe nga ang mga tao makasabot sa kamatuan, dili kay musigit tayo natagna. Pero tinagyan, lugayan nyo yung tinatagna ninyo. Ha? Ako may nasugat ni mga tawhana, gitawag mo sa prophetic 7th Adventist. Mga 7th Adventist yung mahilig o mga prophetic, mga propesya, mga pagtagna. At ano mo ganyo? Apan mahitungod sa maong adlaw o takna, walay usang nasayod, bisan pa ang mga marunda sa langit, bisan pa ang anak gawas sa amahan lamang. Sa tupa, kining mga tawhan na kinahibalong ang Ginoo ni balik kaniha, ni 15, labarong sa marunda ni ay. Laba ba mong Kristo? Kaya nakibalo mo? Ayaw eh. Munang hunong na mo ana. Ako pa nang gibasa din sa kanina reason sa nang labay ang pagtuon na kanabitang time seating nakapahimuot na sa yawa. Matod pa ni Sister White. Munang doon ay mensahe nga to kaniya after 1844 avoid time seating. Kihumanan ni dismaya. Tiyan mo na, Giro, ilang unang predik ani mga tawhana ni year 2000 ko nung balik na ang Ginoo. 1999, may nagkita aning ilahang, usas ilahang mga interpreter, kinas Jonathan Orita Maiso, nagkita mito sa Buanga, sa Buanga, mito sa may Kalamba, Misamay, Occidental. Saan pa tayo nagkita, igsoon diya sa Bukira, sa may makaingas, ito'y pangatong Bukira to, Makalibre, Barangay Makalibre. Nagwali mi dito, ingon din siya nga year 2000, balik na ang Ginoo. Yan, 99 ito nagwali. Last quarter, 1999. Balik ako ng Ginoo. Uy, natapos ang year 2000, wak may nibalik. Nagkita mi kutro, 2003, na anak ko sliti nagpuyo, nakasakay mi sa barko, nagkita mi. Well, papayingon kong liti. Ingon kong, kumusta? Insya, doon ay kulang among kompetisyon. 2004, balik na po ng Ginoo. Balik na ang Ginoo. Ako na pong gihulatan, 2004, wa man gihapoy na hitabo. Nagkita ni Kutro Ikson, 2011. Ikaw, kumusta? Insya, 2014, balik na ang Ginoo. Pagkadaghang tagna-tagna mga Iksoon. Ako nagtuo nga, pareha, gabon, wala na silang grupuha mga Iksoon. Prophetic ministry kuno na sila. Muna'y makaulaw, makaisunan.

ha? Makaulaw kayo. Iyon na lang mo pagdala o word o pangalan Seventh Day Adventist kay maulaw may apil. Nganong maulaw man? Tiyagod na mo ingon mo balik ng Ginoo, May 15 niya. May 15 naman ron. 16 naman gani ron kay sunset na. O may Ginoong nipilik. O na nga dili maayo igsuon nga magtagnatag na ta. Kung tinuod mo nga nagbasa sa sulat ni Lindsey White, kay mura ba ninyo ang gamiton usahay o gamiton ninyo nga pasumangil sa inyong pag-commit-compute, wala na gyud ang Dios magtugot nga mag-compute-compute pa, mag-time sitting pa, human sa 1844. Human na ang great disappointment. Dili na nato subli-subliun pa. Kundi ating mga tao igsuon nga magpatutuog yun. Pagbasa ganun mo sa sulat ni Lindsey White, di ba ingon si Lindsey White, time sitting is to place Satan and to weaken the faith of God's people. Grabe na mga kaigsunan.

una nga kinahanglan maisuon dili ta mag ayon na mo ana oy maulaw ta ana mga kaisunan. Kinsa na yung leader diha? Ayon na ina nga ayon na si guliwale mo bali ang ginuha na ako lumbar ayon ang ato mangandam lang ta po ayon ang pagsit-sit og panahon kay umito ta sulat ilin juwait kay inyo manang ginagamit isir sila niya about time sitting kung siyang isulti. Time sitting is to please Satan and to weaken the faith of God's people. Kahatang magpaluya. Anong maluya man? After ka, sa mga tabos yung mga kasakop, di ba maluya na na? Ang uban na, maghubog-hubog, nagbalik. Magbalik sa kalibutan, ano man, huwag may nahitabo. O daghan, panginabuhi ang maguba. Sa inyo ang gihimo, nga sigtaw na tag na ang uban, ibaligya ng yuta, ibaligya ng mga kaptangan, kayo balik naging Ginoo. Yagi sa mga kapahimulos na na, kamo. Kaya naman yung inyo nga, support sa pugla, support na sa itong wali, support sa itong ministry. Kamo inabulahan ang mga membro, pagkahuman o predik, wala na'y kaptangan, wala na'y panginabuhi, sa may tabo, maluya. Muna, delikado mga isoon. Wa, good, si Kristo sulti, anak. Ayan sulti. Panganda mo sa tanang panahon kaya wala mo masayot pag-abos anak sa tao. Unang ako ang ipaabot yung naiso niya ito ang mensahe des kanginan ayaw na intawon mo og patuo-tuo ni anang inyuhang prediction tagna-tagna mubalik ang Ginoo. Butangan pigin yung pizza. Magwali lang ta nga hapit na siyang mubalik gamay na lang ang panahon pero dili ta pwedeng muhata og pizza kanus asa mubalik kay ang Biblia nagtug-an gud walay usang nasayod. Bisan si Pablo ang si Pablo ato ganin basahon ning una dos Ronika makaingulay ko igsoon kini mga tawana wagi hanaw sa Biblia ni mga tawana ha ano wala may hanaw kay naa pay hanaw sa Biblia ni mga tawana dili gud nimo sulti tuig pizza og usa nang adlaw dia niyo ato ganin basahon mga sukit kami na para ato agad nga masayran ba no ingon sa dini ama ison nga iyaha gyud ning ipamahayag nga ato ang masabtan ingon dinhi ato ang masahon mga sukit kami na kay kamo na sayod ato basahon sa bersikulo 1 sa una sa unika kapitulo 5 bersikulo 1 ug 2 apan mahitungod sa mga panahon og mga pizza na buta nga ba yung pizza mga igsoon kamo wala na magkinahanglan nga pagasulatan pa wag anis Pablo mo sulat nga mayo 15 balik ang Ginoo 2026 niya kamo na hinoon igsoon mo sulat-sulat ana may ngun dyan ko ba nga amot o magkita na usap ang mga tawa na ako dyan na ino nga hunong na mo ayaw na mo ana nangwarta ra mo ana sa mga tao inyo lang giilad ang mga tao anong giilad man ang inyo bang mensahe ibaligya lang ang kamtangan gabalik ng Ginoo inigbaligya sa ihatag isupport sa mga kay magwali ta pasidaas kalimutan inabulahan mo ang membro looy ang delikado mga isoon kung sa isulte apan mahitungod sa mga panahon o mga pizza mga igsoon kamo wala na magkinahanglan nga pagasulatan pa ano man dos kay kamo na sayod na pag-ayo nga ang adlaw sa Ginoo muabot raon niya sama sa kawatan sa kagabion. Tangutan na abay na hibalo kung sa mabot ng kawatan? Wala. Kay katong tao nga nahibalo nga doon ay kawatan nga muabot, kasabwa to, kaskonsabos kawatan. Ha? Muna may tabo mga higala. Muna nga, kasi kayo makaluluoy kayo mga igsoon, maluoy ba ako? Na itaga buhol mga igsoon, bayo kay Panginabuhis buhol. Niya pagkahuman, misulod atong grupuhang sigtay na tagna, gibaligya ilang makabtangan, asa naman ron? O ba, naluya na sa pagtuo? O ba, nawala na sa pagtuo? O, nawala na ilang Panginabuhi, nga naman, gibaligya naman. Sinabulahan, ang leader. Muna nga, ingon ang panong nga panutihon, walay magpailad, walay maila, walay mangingilad kung walay magpailad. Ilad man na. Kanang imuhang walihan, imuinon nga,
pizza 15, buta na yung pizza balik ng Ginoo, ilad na, limbong na, buhat na sa kaaway, so din na buhat sa Ginoo, buhat na si Yawa. Anong buhat mo si Yawa, Pastor? Kay Esther White, nga makapalipay si Yawa nila, makapahimuot si Yawa na matatag na ta. O makapaluyas katawahan sa Diyos. Muna ison nga, looy kayo. Munang, ayaw mo anak mga ison, kaya madama in taon me. Na madama in taon ang uban. Madama ang nagdalag nga lang isde eh. Ha? Munang ayaw mo anak ison, undang na mo anak. Kay, wa mo'y wala tay padulungan anang kayuhan mga ison. Makadaot lang mo sa pagpuos uban. Muna ako gina-iprangka sa inyo ha mga isoon kay kung kabasa mo ko ano, ito pang nanabing bulan ko nadawat yung mga pamplita ni, no? Ilang ipatuo-tuo mga igala. Samantalang, wa yun din taon. Wa yun na gitudlo sa Biblia. O, isa pa ka Sister White, wa yun na gihatag ang pizza mga isoon. Bulan o tuig. Kaya nga naman, ang Diyos rin nahibalo. Na isoon nga, dapat magbantay ta. Ano mo mga tao, mga sukin tigaminaw. Yata kay Rilin Paular, Pastor, Happy Sabbath. Mangutana ko, Pastor, natay simbahan diri sa Kidapawan City. Sa pagkakaroon isoon, wala pa yun in town tay simbahan diya nga ato ah. No? Una nga, sige pa tao, tigong o mga tao diya, kaya aron nga makatukot ang simbahan. Diya sa mong area, no? Sa pagkakaroon, wala yun tayo isoon. Diya kay Jandre Pedra Verde, Pastor, mga home church na sila, daghan naman good na sila, kauba na sila sa una sa Patpat Bukidnon. Amo lagi, mauna ilaha iksuong mga pagtulunan nga, wagalintan magkadimao, tungod sa compute-compute. Daghan na ilad, daghan iksuong na, daghan in taong maguba nga panginabuhi, tungod ana. Yang Bible, ingumbi ang Bible, habang sabi ng Biblia, habang may tag-init, may tag-ulan, sumisikat ang araw at lumulubog, ang pagtatanim, pagtatrabaho, pag-aani ay magpapatuloy. Adlaw ni sidlak pa, ni salop, ni ngit-ngit, ni gabi, ni adlaw, ni sidlak ang adlaw. Pare, padayon paghihapon, taglamig, tag-init, patuloy paghihapon. Muna nga, nadamay mi. Ang mga damay man, may ingon din nga ang mga upshot ni mga SDE ni, upshot ng SDE. Mga tao na iksoon nga nagpapansin sa katilingban, aron sila mahimo nga pansin nun, mga taong makaingon tang kulang sa pansin, niya ang resulta mga igala, madamay ang pagtuo sa kadaghanan, madamay. Una nga, ayaw intahan mo, hunong na intahan mo ang naisoon, kaya wala dito tayo mapaabot anak ng mga pagtuo, no? Ikanda iksoon kang 0684, Pastor, request kugsong sa taas nga panahon, si Brad Jovito Castellano Daini, sa Puroctris Magsaysay, Agusan del Sur. Uy, may gabi, ito na niya, maayong pagkabihan, ito na niya, kumusta mo, ito na niya, Happy Sabbath, ito na niya. At iksoon nga, pangitaon ng muhanggi request nga song ha, kung naaban ni Dereison. Kung naabataan ni Dereison, kung wala gani, wag ito mahimuan eh. Kung wala dito ang playlist mga Dereison, pasensya doon na kayo. Di na ito ma-play kung wasa ito ay Dereison nga gitawag o playlist at ito pa rin i-download po na ito ni. Katulang na Dereison. Sa minawan ni Soon, ganyan usak ayot ni Forta, padayon sa pagtubag sa mga pangutana. Pwede mong mo-text, matawag sa itong numero 0907-604-1410. Sa minawan, ganyan usak ayot, bulahan ka alang ni natutunan.

Thank you so much, Igalas, sa mga lawiton. Bulahan ka na ato ay soon nga sundo ng atong Ginoo. Sa ato ang mga tigaminaw, ato ang mga nagapaluyo ko niya itong programa, ato ang mga sugin tigaminaw, hinautang Diyos ka nun ay gabing panalangin. Ikan diri kang angging luriho, diri sa ito ay kung 9137, tinuod bitaw na pastor, nakadawat po mi anak nga Mayo 15 daw, mubalik na ang Ginoo, pero wala mi mutuo anak pastor, ay kay nakabalo na tang ang Ginoo, wala mas, walay na sayod, mubalik na siya. Si Angging Luriho ni pastor sa Barangay City, Jimenez Misamis Occidental.

Kumusta diya sa Misamis Occidental na Happy Sabbath ito nandi na. Nya, kung nga ganito yung mga tigong din ha, nambong niya mo ha, kaya parang makita-kita tanin niyo ison. Ato ang mga tigaminaw diha sa maong lugar may ison. Kumusta mo talan ha? Ato ang mga gilaw na taga-subaybay sa tuang programa. Gikan sa nagkalinain nga mga dapit na to. Sa Davao Region, mga isoon, kung mayroon kayong mga katanungan dyan, kung naamoy mga pangutana, pwede lang mong mutext, mutawag sa itong numero 0907-604-1410 para ato ang matagaag pagtagad ang inyong mga pangutana dinhi sa ito ang programa. Padayon tayo soon sa pagbasa sa dugang ng mga pangutana nga ato ang tagaan o pagtagad. O, tama yun na ha, di kita mo ito o isoon o na ay. Muna yung ang makadaot ng kong isoon, aning magtanatag na ba? Tinatag na no, mag-time shift, mayroon silang mga hula tungkol sa pagpabalik ng Panginoon. Pagdating sa tamang panahon, wala talagang maniniwala kasi maraming nag-time shift, maraming naghuhula na babalik na ang Panginoon sa ganitong pizza, ganitong oras. Samantalang sa Bible, wala namang sinabi na pizza. Mayroon lang sinabi na sa hapon, makikita ang liwanag, babalik ang mga punto lang ba? Pwede sa hapon, bali ang Kinuo, pwede sa utto, pwede sa gabi. Ingnan na ang mga sitwasyon man ang gingon nga mangandam lang ta kanunay palagi lang handa dahil hindi naman natin alam ang pagparito ng ating Panginoon. Kaya dapat always tayo ready. Hindi ho pwede na palagit na maniniwala tayo na sa mga haka-haka. Atulang tawagon haka-haka ba? Sa tao, tungod lagi ni anang mga butanga. Okay, salamat ha. Direta isoon kang 5445 from Hingoog City. Pastor, unsay angayan unahon, pagkabalaan o pagkamatarong? Salamat, Pastor, sa pagtubag. Ano daw ang dapat mauna? Yun bang katwiran? O tinataw righteousness? O yun bang pagiging banal? Ang tinatawag na righteousness ay unang steps po siya, sa English tinawag siyang justification. Righteousness by faith. Justification. And after justification is holiness. Holy. Then perfection. Glorification. Muna iso yung mga gitawag diha ng mga ang-ang sa tikang sa kaluwasan alang sa kahingpitan. Pagkamatarong, pagkabalaan, pagkahingpit, niya, kahimayaan, niya, padulong na isoon sa gitawag o pagbayaw, padulos langit. Sa Bible, manggod mga isoon, ang matarong, makabatong mga gihapon sa kaluwasan, pero lisod lang maluwas. Sumala si Bliya. Sa ito pa, kung ang atong makapot, kutob ragintas matarong, maluwas mang yapon, pero nag-iingan si Pablo nga, lisod maluwas. Ato ganyan basaho na sa gitawag isoon nga unang Pedro Kapitulo 4, versikulo 18. Ug kun ang matarong lisod man ganing maluwas, unsa man ka unyay dangatan sa mga dili Dios nun o makasasala. So ang matarong, kumaga mo na kinay pinakaluwis degree, pinakaluwis sa gitawag o kahintang sa tao nga luwason sa Ginoo kanang kutubos pagkamatarong iyahang naabot. Maluwas man siya pero lisod. Mura lang ng eskwela ba nga ang iyaha igsoong kahintang murag katagakon 74.5 74.6 ang average.
So inatunon. Kung sa eskwela na igod na nakatungtong 75. Lisod, maluwas. Pero wala mag-ingon na di na maluwas. Maluwas man di hapo, pero lisod. Kumusipiat gamay, hulog yun. Muna'y kahintang sa matarong. Unang ang nato, muna ingon si Kristo, pasagdi lang una kinikaroon kay kinialang kanato sa pagtuman sa hingpit na pagkamatarong. So unang ang mo ang justification, righteousness, pagkamatarong. Lisod mo na maluwas, munang mutikang na sa second stage, munang pagkabalaan. Yung sa muna yung kinabuhing balaan, muna yung kinabuhing balaan ay Pinadayag, Kapitulo 14, Versikulo 12. Ang samaning balaan, Andrew. Ani-ani ini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan. Kiniday mo kabot na sa kinabuhing balaan, kabalo na muantos. Muantos na ba? Kabula na muantos sa pagsulay, muantos sa makalisod, muantos sa mga kaproblema, muantos sa kawaladon, muantos sa tanan ng butang. Kung kabalo na kang muantos, buot pa sa buot, nakatikang na ka from righteousness to holiness. Unya, kining balaan mga isuon, nagpadayo na nasagtuman sa mga sugo sa Dios. Ingon sa dinit, sa mga na nagbantay sa mga sugo sa Dios o sa tinuuhan ni Jesus. Sa pa, ang tao isuon nga nakatikang na from righteousness to holiness, they continue, obey, or keep in subjection. Doon na dahil dinigid, di ka nga kinapitulo 3, versikulo 12. Doon na sabi, balaan o hinigugma, nan isulob ninyo ang pagkamabination, pagkamapuangurun, pagkamapaubsanon, kaaghop, o pailog. Muna ni ang kinabuhing balaan, mupailob sa tanang panahon, mupailob sa tanang higayon, pailob sa tibuok niyang kinabuhi, kaaghop, paubos, mapuangurun, tunipagtahod sa uban, mubati sa kasakit sa uban. Maunang lima kakarakteristik sa kinabuhi sa usa ka tawo na nakatikang na siya from righteousness to holiness. Unay gitudlo isusulbi ato pa pagkamatarong, pagkabalaan, pagkahingpit. Sama ni Hob, nakita to si Hob nga hingpit, matarong hingpit nga tao. Sumala si Biblia. O required po taan yung pagkinabuhing hingpit may

Walong masuko. Hingpit naman. Itang risoda na nga, no? Ano na lang, tamangando yan na igsoon. Ito sa ito na takotos pagkabalaan. Pero kung itugot na magkatikal, pagkatikal, kahingpitan, mas labing maayo. Hingpit. Ang taong hingpit, di na gyud makasala. Kano sa manang hitabo? Sa dihang makadawata sa gitawag og Holy Spirit. Baptism of the Holy Spirit. Gikan sa Dios. Di na ka makasala. Perfect na ka. Muna yung mga stages sa mga igsuon. Hangtod mutikam ka nga ito sa glorification, kahimayaan. Dool-dool na kita igsuon. Sa kitawag o ganaang sakas langit. Kumakabot na natin na. So, yun yung mga ladder na itong tikangon. So, ang una, pagkamatarong, justified by faith, sumala sa Romans 5 verse 1 up to 4. So, I said, yeah, we are being justified by faith through Jesus Christ. Gimatarong ta, pinaay ka Kristo. Unya, ang taong matarong, kung niya ratakutog, maluwas man, pero lisod. Munang gi-challenge ta, namutikang ta sa next steps, pagkabalaan. Ingon nga ang Dios nagtawag nato balaan, sumala sa unang Pedro 1:15-16, na si Kristo ang natumawag sa atin ay banal, dapat ito ay naging banal, at ang buhay ng isang tao na pag siya'y banal, tumutupad sa utos ng Dios, mayroon na siyang pagtitiis, pagtiyatsyaga, at siya po ay nabihisan ng kabanalan sa kanyang gawa. At pag siya po'y naging banal na, dinaakit naman siya doon sa pagka maging dalisay, perfect. Ayon sa banal na kasulatan, sakdal. Wala nang kapintasan. Bakit sakdal? Dahil ayon sa Ephesians 5 verse 27, dapat may harap sa harapan ng Diyos ang iglesia na sakdal, dalisay, walang kulubot o mansa sa harapan ng Diyos. So muna mga isoon ang ato ang nagitawag o kabutunon sa ato ang kinabuhi. So kung na after your baptism na apaka sa kinabuhi igsoong matarong, paningkamot makakabut ka sa kinabuhing balaan. O kung naana ka sa kinabuhing balaan, pag-amping, karumusa ka kapugangatos kahingpitan, perfection, para nga makaabot kita isoon sa atong gihandom kinabuhi nga wala nay katapusan. Salamat sa maong pangutana ay duhop nga naot nga naatak naamutanan sa maayong kahimtang o maayong nga panlawas padayon nga makikuban ining atong programa sa kabalaguban dalan sa kaluwasan inabagan sa timalaang panahon o katuon nga ang download mga kaisunan dinhi mo na nga walta ka sinsa lang kayo

Sigala sa maong alawiton nga ato nadunggan, salamat na sa mga nag-subaybay kanunay ning atong programa diyan sa Bicol Region. Kumusta din po kayong lahat diyan? Pasensya na po kayo nga luhalo, bisaya po yung ating mga lingwahe. Sa mga Cebuano diyan, mayong pag-amin yung tanan niya, o sa mga Bicolano, kumusta po? At nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Diyan din po sa may Pilar Sursogon, kay Nanay Judith Abalye and family, at sa may Libud Kamalig, kay Brother Eduardo Amaranto, diyan sa may Rawis, sa may Legazpi City. Kumusta din po diyan kay Brother Greg at Latuga. Diyan din po sa kay Brother Elmer Puntigon, Puntigon family diyan sa may Kilometro 8, Balinat, Daragalpay. Kumusta din po kayo lahat diyan sa ating mga kilaw na sumusubaybay sa ato ang programa. At nawa po ay pagpalain tayo ng ating buhay na Diyos, no, sa niining takna ang mga igala. So padayon tayo soon sa pag-entertain sa mga pangutana dini nga ato ang hatagan o pagtagad para sa ato ang padayon nga pag-isutisgot, ha? At isong basahon ng mga text dini nga dugang niabot ka nato karon nga ato sa ning hatagan o pagtagad. O kala na itong uban nga gusto sa mapaabot sa ilahang mga pangutana, you can text also and call to our cell number sa 0907-604-1410 para ato ang sabna nga mahatagan o pagtagad ang inyong mga pangutana. Retention sa dugang pangutana ikan kang 1490. Dili ba pastor ang tulo ka sungay giibot na mana sa gamayng sungay? So dili na sa katapusan pastor, kay wala naman ang tulo ka sungay karon. Igsoon ang tulo ka sungay nagtumbok man to sa tatlo ka mga lugar o nasod sa Western Europe nga wala musunod sa pamalaod mo hinungdan giibot siya. Motong nasura sa Ostrogoth, Heruli ug Vandals, no, Ostrogoths, Heruli and Vandals. Kining tulo manggod ka mga nasod mga igsuon nga sakop sa Europe. Muna sila ni against sa Papal Rome nga wala sila musunod sa ilahang pamalaod. Ug hinungdan nga based sa Daniel chapter 2 na ang napulo ka kuya mo sa tudlo sa tiil.

Okay, padayon tayo soon sa tuang pag-back-off sa programa, mag-ampo ta atong pasalamatan ang atong buhi nga Dios niiningkat nga sa ato ang panaguban. Mag-ampo tayo soon to end up our program. Atong pasalamatan ang atong labang makagagahom. Labing balaan o gamhanan ka nga amahan namo. Dalaygon ka sa tanang panahon. Salamat kayo sa imong gihatag kanamo nga pribilehiyo sa kinabuhi kusog. Salamat sa mga panalangin nga among nabatnan, mayang panlawas. Ug salamat sab kayo sa imong pagpanalipod sa matag usa. Ning gabi una man nagampo kami pagpadayon alang sa mga adunay mga banatian. Labi na kay atin ining aloitan pag Ginoo. Kaya pintaon sa lubway siyang kinabuhi. Ining gabi ining tatnaa sa adlay ng ipahulay, gampo minino, maluway ka. Ipakita ang hatag ka niya ang milagro, pinagisi mong gawin. Aro makapadayon pa sa pagkinabuhi, na masubay sa imong kabubuton. Salamat amahan sa imong paggamayo. Salamat sa imong paghatag sa mga pangayo. Bantay kami karong gabi una. I-bless kami tanan. Kaya wala kami mahimo kung wala ka. Sa lignamo kini, ang mga pulong ni mo amung natunan, mga tubag sa mga pangutana, hinaot kini, mapatik sa nako nagkasing-kasing. Pagadawato namo kini tanan amahan, huwag mo kini gisalig. Sa ngalan o gahom ni Kristo, amung manluluwas. Amen. Buhay na mga sugit na kami now. Thank you so much sa inyong papayag-uban na itong programa. Hantar sa suni kayo, kinis Pastor Demi, yung nasab kaninyo. Dan salamat sa pagkaminaw. Kung maminaw ka, mabulahan ka, dalaygon ang Diyos.

kami nagapaghinaot nga nagtagpawpan mo sa mga tuba o mga mensahe gikan sa pulong sa Diyos. Ugon ugali aduna kamoy mga pangutan, komento o mga reaksyon, mabisita sa pinakaduol nga simbahan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference con Iglesia Adventista del Sixth Day. Buong salamat sa iyong pagdaminaw. Ang Diyos magapangalangin kanatong tanan.

0: ti. Ating mapapahinggan ang mga sasatanin ng Diyos mula sa sanal na kasulat. At kung sa sakin mayroon na iyong mga katanungan, pwede lamang i-guess o tumawag sa ating cellphone sa 912-9451-635. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang mapapala ng Diyos ay sumasama sa ating
1: nakatutuga, nakatutuga, nakatutuga sa 90.7 Radyo Orago.

daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun. Ito na ang inyong mga paboritong OPM hits. From the 80s, 90s, and today.
3: Ang kasiyahan.
1: Siguradong solve ang inyong Sabado morning.
3: Kahit na anong mangyari, nalito pa rin kami.
1: Dito sa Uragun, Sabado OPM.

0: Men tu tugod ka sa First Love Never Dies? Oh, yung baga. Kaya nga, di baga, ili niya anak ang batugan as in mabaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
1: Mas sabikulado o agon?
2: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong matapos.
3: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
2: Iyo po.
3: Ngunyan, anong ginibo mo?
2: Ano lang po ako? Ay, spa lang po ako.
3: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
2: Sige, sige.
3: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
2: Magayon na po ang findings niya.
3: Glaucoma free ka na?
2: Glaucoma free na po ako.
3: Di ka na da-operahan. Uy, wow!
4: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
5: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang dada na talaga ako. Sobra. Ikaw nga ni ang susi kang puso ko. Pati ka lang ka? Sisay sa kaiba mo ka sa bangi.
1: Ito sa replikin.
2: Mas

0: Siyempre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng

0: patay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
1: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo na sabi mo 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya? Gano'ng kalaki?
2: Parang oval and

0: aking bubulwak at hanggang din sa kamay ko.
1: Nana naman yun.
2: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
0: Oo, puyusos na siya.
3: Ang Mims Luna Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Eksena ng Pinoy Banda ngayong Sabado sa Uragon, Sabado OPM.

0: patay. Pwede pong mag-apot?
1: Lisa?
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon?
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: Sabi ko na, no? Uragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: darling, tamata hanggang sa niyan. Dry skin pagiraray ang kublit mo. Ako, bilakal ko na ikaning lotion. Iyo na nga ni, day ko aram. Iural daw man ako nagiinom kan lotion na yan.
1: Masabikulado o ragun!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
6: Ano ang nararamdaman mo?
7: Yung mata ko po.
6: Hindi mo maibuka?
7: Hindi mo. Nahihilo ko ako palagi.
6: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
7: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
6: So, sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka. Inainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
7: Pinawisan na po ako.
6: Tapos, hindi ka na nahilo?
7: Hindi na po. Namulat na po.
6: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka?
7: Hindi po.
6: O, gagaling ka na in Jesus' name.
7: Salamat, Lord.
8: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
9: Hey! Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
5: Halo-halong Pinoy favorites. Dito lang sa Uragon, Sabado OPM.

0: Sir, sino pa nung kuwan ang pinigay mo naman, Inday?
1: Ah, okay.
0: Wait lang. Mahal, nagkakarigos pa lang si Inday?
1: Siksihon! Ang puti!
0: Ha?
1: Sinirip mo? Sabi mo, sinirip mo ko.
2: Mas sabikulado o lagun!

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ano ang patotoo mo sa Lins Juice sa aki mo?
3: Magayon ko, nagra lang to ang grado. Yan po yung Lins Juice.
2: Dati ang grado niya pera.
3: Ano man 90, tapos nag 94, nagbiglang nag-donor.
2: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, honor.
3: May so siyang 89, naging 92. Tapos ngayon, with honor siya.
2: Tapos healthy.
3: Oo, healthy. Nagtaba man, hindi siya magsusok siya magkakan.
2: Active.
3: Oo, active. Tsaka ano
2: yung... Yan ang pagkakaiba kang Mince Juice sa dahil nakaka-Mince Juice, anak.
4: Ang Mince Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mince Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
5: Exam ng Pinoy Banda ngayong Sabado sa Uragon, Sabado OPM.

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadaog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
6: Uragon!
7: Uragon!
8: Uragon!

0: po matakot?
1: Ah, matano nito. Ah, hindi po tabi ang lugar ng mga gwapo?
2: Sana,
1: ah. Ay, mag-anoy na, ta. Aw, iyo. Ay, hun ako kaya siyang tayo ka.
3: Mas sa Bicolano o Hagon!
4: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na nanatiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
5: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Relax.

Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y. Huli na ang programang matutok sa pagpapabasko kan kulturang Bicol noon, Oragon. Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa indang urag asin talento, Oragon. Bicol, kakaulayon mga personalidad sa likod kan bareta, Oragon. Bicol, uumaon mga programang kapakipakinaba, Oragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Oragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Oragon. Bicol,

0: Oh, hey, good morning. Shh, good morning. Ako. Diyos Manay na aldaw sa limat mga tugang mga manay, mga manay. Good morning. Aldaw na naman kita nin Sabado. Petsa 16 na bayakan bulan in Mayo taon 2026. Good morning. Inipuliwatan sa indong programa. Ang programa ka na Kubikul Party List. Uragon Bicol. Good morning! Sa pangatan siya bigan mga liurag ng kongresista. Sa pangalot ni Congressman Attorney Former Riorme Alfredo Pido Garbin Jr. Good morning! Siringmani Congressman Attorney John Almario Chan. Inibuan sa inyong amigo si Papa Rod Rod Perez. Good morning! Siyempre pa kay Banang Guan sa Kuyang Haluinang Pag-iriba sa programang ini. Ang naka-all pink unyan na halos eh kita na. Uy, tama-tama, nag-abot na so birthday girl, oh. Oh, rimati na naman kayo niyang pamahawon tamano'y joko. Happy birthday, Manay Lydia. Yugon mo iya. Amay na amay, may pa-birthday na naman si Nanay Lydia. Mga tugang espesyal po ang aldaw nini. Hulitan na may mga espesyal man kitang bisita. Iyo po ang mga deklaradong na winners. Aha. Ang mga winners ng katatapos pa lang na 10 Outstanding Students of Bicol. Kasuod ma po iniginibo duman sa CSPC na buwa. And sa ngunyan, madadalan and madadangog tasinda live digdi sa Radyo Uragon na Legaspi. Tangani pong kumusta hunta? And maaraman ta anon sa inyong mga plano sa mga maangapit na aldaw. Pero for the meantime, pakumustahan ko muna sa Kuyang Pag-iriba sa programang ini, kapatid Farfly Winter, Sally Luces, please come in.
1: Good morning, good morning, good morning po sa lahat ng mga nakikinig ngayong umaga dito po sa 90.7 Radyo Uragon and of course sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga Facebook Live po ng Rad Uragon at ng aking Firefly Winter Das Alitaptap. So live tayo ngayon sa aking page. Yan, pa-follow na lang po at diyan nyo malalaman yung mga paglipad po namin sa Ako Bicol Party List. Hello mga kaalitap-tap. Diyos ko, kapatid.
0: Ayusin mo kasi yung signature ano mo.
1: Oh, hello mga kaalitap-tap. Yeah. Ayan. So kapatid, kahapon talagang pinayak ako nitong mga ano natin.
0: At bakit?
1: Pero mamaya, dahil surprise na yun, mamaya ikukwento ko sa iyo. Bago yan, update muna tayo sa ating mga kababayan. Dahil hindi ka nag-news. Sige, huwag na tayo mag-news. Huwag na, kasi ako na.
0: Kabayan to, ano ka ba?
1: Huwag na!
0: Okay, sige.
1: Huwag na! Ako baga ang direktor mo!
0: Sige na nga, sige na. Sige.
1: Ang yabang! Anyway, kapatid, ikwento ko na lang sa'yo. Kasi okay. Last, diba, umuwi dito si Congressman John Chan at si Kong Pido Garbin. Monday, namigay po ang Ako Bicol Party List sa mga naapektuhan ng ash falls. Particular na po sa Gilubatan
0: at Kamalig.
1: So, nasa 5,000 yun, mahigit.
0: 5,076.
1: Yan, very good. At alam mo ba kapatid, yun po ay request, personal request po ng ating mga congressman, si Congressman Pido Garbin at Congressman John Chan, na agarang matugunan po ang pangailangan nating mga kababayan sa Kamalig at sa Ginubatan. Kasi kung makikita mo nga, talagang, nakarating ka ba doon? Na-check, na-visit ka?
0: Diba namimigay ako ng tulong.
1: Kasi di ba mag-governor ka?
0: Huwag ka nang masyadong... Ina-anticipate mo naman.
1: Di pala, sorry.
0: Kapitan lang muna.
1: Oo, Kapitan Sid. Butong pakwan. So, kapatid, namigay sila doon ng DSWD food packs at saka container ng tubig. Yung ano, yung blue container na punong-puno ng tubig. As in, talagang mabigat. A day before pa lang, ang team ng Ako Bicol Party List ay naghatid na doon.
0: Naando na.
1: Opo, at alam mo ba, nakakatawa. Kasi yung mga kaibigan ko, na nasa place, minamessage ako na, nandito ngayon ang Ako Bicol Party List. Sabi ko, kumusta naman? Okay naman, kumpleto na. Sila nagre-report sa akin. Mga Coast Guard, Oo, ang galing talaga. Ano kasi, ang pangalan niya kasi sa Facebook, Luminayog. So, thank you at binantayan niyo mga relief goods ng Ako Bicol. At namigay din agad, kapatid, ng face mask ang Ako Bicol. At pagkatapos nun, si... Diba, nag-ikot kami na Nina Kong dyan sa radio station, sa iyo, sa DCGB, Radyo Siram, at sa Radyo Veritas. At pagkatapos kaming mag-ikot, kami po ay kasama namin si Congressman John Chan, kung saan na-turn over po ang 24 units na wheelchair na ipinamahagi po yan sa bayan ng Pulanggi, Legazpi City, Piliran, Bacacay, Malilipot, at Masbate. Alam mo yung sa Masbate, kapatid, para yun sa San Jacinto na District Hospital na gagamitin nila as wheelchair service dun sa District Hospital. At dun naman po sa Piduran, tama ba, yung vice mayor po ng Piduran, kasama namin sa pag nandun siya, sabi niya, pagka ano daw, siya na mismo ang magdi-distribute nun at magbibigay na lang siya ng video. Sabi niya, magbibideo daw siya. Si, kilala mo ba? Si Cal...
0: Sino?
1: Yan, si Henry Calliope. Vice Mayor Henry Calliope. Oo nga pala, inadya pa lang ako. Oo. Nakakaya. Hindi ako masyado ano kasi sa mga local, ano, kapatid. Si politics, ito kasi yung mag-governor kasi siya. So, pagka, pag community works kasi talaga ang ano mo, trabaho mo, not really that political, medyo, dapat pala yun, isa yun sa...
0: Dapat gamay mo din.
1: Gagamayin ko. Pero ang ginagamay ko kasi yung pakikipagkaibigan sa iba't ibang government agencies like Philippine Navy, Coast Guard. Kaya yun mga yan, kapag ka pumupunta ang grupo ng Ako Bicol kung saan man, may magme-message na niyan sa akin na andito. Kaya nalalaman ko yan mga lakad ng mga kasamahan ko kasi sila mismo yung nagre-report. Kahit hindi kami nagkwentuhan, kapatid, alam na alam ko kung saan sila pumupunta. Anyway, ganoon na nga at sabi ko, hindi na muna ako lalabas ng office dahil magko-concentrate ako sa pag-check. Sabi ko ba ngayon, pag-check ng program, check everything, yung coordination sa mga suppliers para talagang smooth. So, pasalamatan natin, kapatid, ang presidente ng Camarines-Sur Polytechnic Colleges, si Dr. Amado A. Oliva Jr. Sobrang-sobra po kaming nagpapasalamat in behalf po ng aming congressman, si Congressman Pido Garbin at Congressman Jan Chan, sa napakainit po na pagtanggap sa Ako Bicol Party List. At sila mismo, kapatid, ang team nila, sina Sir Joshua. At saka, ang laking tulong sa amin ni Dr. Marlon S. Puntillas, ang dean po ng College of Arts and Sciences ng CSPC. At siya din po ay TOSB 2012 Top 1 Awardee.
0: Yeah,
1: so, 2012 Top 1. Napakalaking tulong niya kasi... Alam mo, di ba, kapatid, alam mo naman yan na first time kong hinawakan ang
0: TOSB
1: itong 11th search kasi for the past, hindi ko yan hinandala. Nahandal ko lang dyan, media, yung media coverage. Pero ngayon, as in talagang, nag-hands-on ako as the head secretariat and syempre with the guidance of Professor January M. D. Chavez as the chairperson po ng TOSB and with the help also with of Diane Salyan, ang aming assistant. So, siya lahat ang sa preparation ng mga sa communication letters. Yung lahat ng mga pinapagawa ako, si Diane lahat nag gumagawa. And si Insana Onin Luces, na siya rin naman yung ating writer. Siya po yung gumagawa ng lahat ng mga captions sa Facebook, mga letter, yung mga guide questions. May napagawa ko sa kanya yan. Tapos mga, marami pa. At syempre, si Nick Mallorca, napakalaking tulong po ng aming official artist, graphic artist. Kasi kung wala, hindi talaga sa tiyaga, sobra, hindi magiging maganda ang aming program. Kasi dalawa to, kapatid, pati siya, lito na.
0: Bakit?
1: Kasi, dalawa pinagawa ko, sabi ko sa kanya, hindi natin i-reveal, hindi natin isusulat dito kung sino yung winner. Dapat ang lalabas lang dito, mga pangalan lang ng mag-award. Kaya kita mo mga pangalan ninyo andito. Sila, wala dito. Picture lang nila na nandito. Tapos, ang maganda kasi dito sa amin sa secretariat, nag-uusap-usap kami, tapos nagkakaroon kami ng yung mga ideas namin. Pinagsisama-sama at maganda yung kinalabasan. And with the help also of Dr. R. Puntillas at naka ni Edda Rose, nakapag-come up kami talaga ng napaka maganda at makasaysayan at hindi namin makakalimutan yung first time namin hinandilan ang 11 search na 10 outstanding students of Bicol na talagang sobrang saya, kapatid. Fulfillment para sa amin at hindi pumayag ang aming chair na hindi kami paakyatin sa stage, kapatid. May plaque din kami. Wow. So, nakakatuwa din talaga kasi for the past, wala ang pag, diba, kasi part ka ng trabaho mo yan. Pero sabi niya, hindi yan sa trabaho lang, kundi yung effort niyo, yung sleepless nights niyo, yung kaiikot mo, kawali tap-tap ang last kwatsera mo, sabi ni, Prof. January. At natutuwa ako sa kanya kasi ang sweet-sweet niya kahapon. Sabi niya talaga, sabi niya, I love you. Sabi niya, galingan natin sa susunod. Excited na agad siya, kapatid, for the 12th TOSB. At inaasahan ko itong ating mga kabataan ay tutulungan nila tayo na mag-input sila ng kanilang mga ideas kung paano nila natin mapapaganda. Kasi every year, di ba, kapatid, as director, kasi po ako ay director po ng mga events ng Ako Bicol Party List pagdating po sa karantahan, kasalang bayan. Kasama ko yan si kapatid. Kaya talagang...
0: Oo, kaya nga naabuso ako.
1: Abusong-abuso na po talaga. Anyway, wag ka mag-alala kasi may pa-breakfast naman kami sa iyo ngayon.
0: Sus ko, yan, may pa-breakfast. Eh, birthday ni Nanay
1: Lidia. Hindi ka ba nagsabi na may pagkain ka? Ayaan mo na, iba naman yun. Oo, syempre.
0: Ang alam ko, meron akong ano dyan.
1: Sige na. Okay na. Huwag kayo pa. Ganyan lang talaga kami yung dalawa.
0: Sige.
1: Tapos alam mo yun, kapatid, ang sarap-sarap, sarap talaga sa feeling na nandoon yung ating mga congressman. All the way pa from Manila, umuwi si Kong John Chan para lang i-grace yung ating occasion. At syempre, thank you so much kay RD! Demetrio P. Anduyan Jr.
0: Pumunta talaga siya?
1: Pumunta po talaga. At alam mo ba, ako'y talagang stress na kasi diba, yung pagpapagawa ng plaque, Manila pa kami nagpagawa.
0: Matindi.
1: Siyempre, mai-stress ka kasi wala pa kaming keynote speaker. Diba sabi ko sana si Senator Bang Aquino, hindi siya available. So, naghanap kami ng director na mag...
0: Diba dapat si Bato kinuha niyo? Kung naman. Isang tawag lang yun, lalabas na yun.
1: Ikaw talaga. Gano'n dyan.
0: Diba?
1: Oo, oh, ayan.
0: Magiging kakaiba ang 11th season ng TOSB kung nagkataon na si Senador Bato de la Rosa.
1: Baka magkaroon ng kaguluhan.
0: O tipong si Robin Padilla. Nako, talagang
1: ay, ko, kapatid,
0: dadayuhin ng mga tao yan.
1: Kasi kapatid, alam mo...
0: Pero bawal sigawan, ha?
1: Bawal. Huwag kang sisigaw. Alam mo kapatid, tinawagan ko lang si ID. Tinawagan ko muna siya para sure, di ba? Kasi para makapagpagawa kami kaagad, hinabon na namin yung... Basta lahat, inuna na namin yung awards. Late na yung keynote speaker. Sabi ko lang dun sa aming supplier sa Gliptic na, ma'am, may ihahabol kami, pero i-go mo na yung lahat. Basta nakagawa na. Tapos, ang dali ni, minessage ko lang siya, tapos siya na ang tumawag, si RD Demetrio P. Anduyan Jr. Alam mo, first time naming magkita dun sa CSPC. At natutuwa po talaga ako dahil nakakatuwa talaga sa mga director kapag ka nagme-message ka, sinasagot ka, nakakataba ng puso as staff na pinapansin ka, ka ng mga regional directors, sila ang DepEd, si ID Ramil Marianito Dudes.
0: Nandun ba si Dudes?
1: Hindi siya nakarating kasi nagpa-Manila siya. Anyway, pasalamatan lang natin uli ang ating mga kurado, mga panel of judges.
0: Sige.
1: Siyempre, ikaw kapatid, maraming salamat.
0: Nakakataba ng puso.
1: Oo, ang 90.7 Radyo Oragon, ang voice behind Ako Bicol Party List ng mga ads. Siya po talaga ang pinapagawa ko. Pag hindi ko yung pinapatulog, pag hindi ko nagustuhan, may pinaparevise ko talaga.
0: Sus, kinabot ako siya, madaling araw na.
1: Oo, ganun talaga kami. At siyempre, si Ma'am Mary Ann M. Banwag from Department of Mary Ann M. Banwag.

0: ng Philippine Naval Forces Southern Luzon. Si Sir, ano, si Sir Orly Orozco, kapatid, fiesta sa barangay nila kahapon. So, tinapos niya lang yung awarding sa kanya at sabi niya hindi na wala daw mag-aasikaso dun sa bahay nila kaya nagpaalam na siya. At si Ma'am Sansha M. Nacion from Department of Education, DepEd, di siya nakarating, nanghihinayang siya kasi sinend ko kapatid yung mga pictures niyo baga. Sabi niya next time kasi may pa-meeting daw sila kasi gumagawa sila ng mga pa-exam sa DepEd.
1: Okay.
0: And syempre si Ma'am Rachel D. Casimiro ng Commission on Higher Education, CHED, nandun siya at nagmamadali din. Halos lahat nagmamadali. So ang nagpaiwan lang si Ninang Japs na lang halos si Ninang Japs na lang talaga ang natira. And syempre sa lahat po ng bumubuo yung ating ano team ng CSPC, kapalsalamatan natin. Yung CSPC Performing Arts Dance Troupe sa maganda nilang doxology, yung ating sa Philippine National Anthem, ang CSPC Performing Arts, at sino pa? Yung mga usherettes ni Rochelle Armenia, kasi si Rochelle ang head, gumawa kami ng GC. Yung mga sa tourism, BS Tourism, ano? Ayan, sila, yung ating mga usherettes doon, kapatid. So, nandun sila. At baka maubos ko na yung oras, kakapasalamat. Dapat ito, bisita natin ang nagpapasalamat ngayon. At magkwento sila, kapatid, kung ano ba ang naramdaman nila.
1: Yes.
0: Tinawag na yung kanilang mga pangalan. So, umpisahan na natin, kapatid.
1: Sige na, ako, ito
0: ay,
1: na.
0: Ay, bago yan, batiin ko lang pala kasi nag-promise ako. Batiin ko lang po yung mga nakikinig dyan, mga taga-Gardenia Bakeries Philippines. Si Albert Marinay, si Bert Marulliano, si Junel Romano, si Boss Onin Manzanillo. Ayan. Oh, yung mga order yung peanut butter, ha? Iahatid ko. Ayan!
1: Delikado na naman ako dito. Alright. Ano? Oh, ito na, kapatid.
0: Ito, from top.
1: Ito yung coming from Albay lang, ha?
0: Yes.
1: Hopefully, we get to know more yung remaining 10. Ah, 7 pala. Sorry, kasi tatlo ito eh.
0: Kamarinisor yun, kapatid.
1: Eh, papuntahin mo dito. Eh, para magkaalaman.
0: Oh, sige, i-ano ko sa kanila. Kailan ba ang tapos ng klase niya?
1: Tapos na yata, di ba?
0: Hindi pa. May exam pa sila.
1: Sige.
0: Anyway, dito muna tayo kay...
1: Okay, ito na.
0: Ano? Kay Adrian Dalma na.
1: Adrian Dalma.
0: Ligao Community College.
1: Okay.
0: Adrian.
1: Siya lang naman ang nakakupo ng ikasampung pwesto. The 10th placer. Alright. Maganda maga sa iyo, Adrian Dalma. Sir. Alright. Sige. Mamaya na. Sige. Good morning po.
2: Good morning po, sir.
1: Sige. This is your first time na ma-interview ko. Itong dalawa, veterano na ito eh.
2: Opo, first time ko po sa na ma-interview po here in Oragon, Radio Station.
1: Pero nakakarating kami ng Balanac, Ligaw, ano?
2: Opo.
1: Ah, sige. Alam ko eh, kasi one time nandun yung mga kaibigan ko, mga Ribanal na andun eh, sa Balanac, Ligaw. Mga kaklasiko nung panahon.
2: Opo, sir.
1: Na anyway, kasama rin po natin ngayon ang top 7 and top 6 ng katatapos pa lang pong TOSB. Eto na si Luis Joy Mandrilla ng San Jose Community College. Joy, magandang si Luis pala, sorry na. Luis, magandang umaga muli. Kumusta? Oh, finally na-reveal na ang iyong kapangganahan, sabi nga.
3: Yes, Lord.
1: All right, sige. And of course, our top 6th TOSB 2026. Ang may pinakamahabang pangalan mula ho dyan sa Southern Luzon Technological College Foundation Inc. Si Maria Princess Raisa Kayla M. Pavia, also known as Pabs. Pabs, magandang umaga.
3: Ayan po, good morning po, sir.
1: Alright, it's so nice to hear you back, especially the two of you girls. Ano, dahil nga sa previously, you were also our guest dito rin sa MP lang ito. And noon, kumbaga finalist pa lang kayo eh. I'm sure kinakabahan pa rin kayo ng mga panahon na yon as whether you will be joining the 10th placers. Pero anyways, how does it feel now na na-reveal na na kayo pala yung yun na, yung dahu, kayo pala yun talaga? Unahin natin si Adrian.
0: Pakwentuhin mo talaga to si Adrian.
1: Bakit?
0: So, kung iyano sa kanya kasi
1: baka maiyakan na naman kapatid.
0: Hindi naman, sige, gusto ko lang talagang marinig.
1: Mapakinggan. Sige, Adrian, Ano ba talaga ang nangyari sa inyo ng jowa?

0: Ayan po. I-grab ko na po yung
1: opportunity. Oh, of course, of course. Go ahead, go ahead, go ahead. Sige.
0: Binabati ko po yung dyan sila, mama at papa. Si mama po, Jocelyn Lovendino po yung pangalan niya. Tapos si papa po, Edwin Lovendino. Pa-idin ako sa Radio Orago 90.7 News FM.
1: Alright.
0: Sir Rod po, tapos si Mom Fireplay. Thank you so much.
1: Having mentioned
0: po
1: your parents, your family.
0: Opo.
1: Eh, kumusta naman yung naging pagtanggap ng pamilya mo right after being proclaimed as the 10th placer?
0: Nung nanonood po sila, sir, ng live.
1: Live. Tapos, opo, anong feeling nung tatay, nanay mo?
0: Ang kasama ko po nung doon po sa CSPC, sa auditorium, si papa po as my chaperone. Pero hindi po siya pumasok kasi po ang sabi niya, nahihiya daw po siya. Kumbaga, hindi po talaga kami, sir, sanay sa bongga, in grande, na mga ganitong event. So sabi niya, sa labas lang daw po siya maghihintay. Sabi ko, pumasok ka pa kasi this is your time to shine. Sabi ko, malay mo pa, baka ibigay po ni Lord yung pagkakataon para, pangarap po kasi ni Papa na umakyat din sa stage, na hindi lang po sa awards, kumbaga may nakukuha din pong cash prize. Sabi ko pa, nanonood lang tayo dati ng mga competition na nag-uwi ng mga cash prize. Ngayon pa, ako na po yung isa doon na mag-uwi ng cash prize. Pangarap, lalo po sa, pwede po magbangit ng mga team.
1: Yeah, of course,
0: lalo
1: of course,
0: po sa it's showtime sa tawag ng tanghalan. Pero yeah, hindi pa po sino. Ayan po, grabe po si Papa pag ganyan, naiiyak. Sobra pong iyak ni Papa kahapon. Sobrang proud po talaga sila, Papa at Mama. Tapos si Mama, mama naman po, tapos sila Tita. Nasa bahay po sila.
1: Okay.
0: Sa Lion, Ligao City. Nanonood po sila doon ng live. Then, nung natawag na po ako, sabi nila, grabe po yung hiyawa nila doon kahapon, tapos yung iyak ni Mama. Si Mama po hindi nakasama kasi may sakit po siya sa paa. Yun po yung dahilan kung bakit hindi po siya nakasama.
1: Ngayon, alam ko na kung bakit napaiyak mo si Firefly Winter.
0: Opo.
1: Eh, sa dami ng pinagdaanan mo, and you also made mention itong plano mong pagpapagawa ng bahay nyo. Alam mo, isa yan sa mga, kumbaga, minsan, you never ask for it, but God really has big plans for you.
0: Yes.
1: Yung tipong akala mo wala na eh. Akala mo walang pag-asa, hindi ka makakapagtapos, or hindi mo papagawa yung bahay mo. But all the while, here's the opportunity. At ang Ako Bicol pa ang nagbigay sa iyo niyan.
0: Opo, sir.
1: So, kumusta naman? Ano ba ang masasabi mo sa Ako Bicol Party List?
0: Ayan po, sir. Maraming salamat po, Ako Bicol Party List. Because through this opportunity po, hindi lang po ako yung natulungan mo, maging yung pamilya ko po, para mas magkaroon po kami ng productive lifestyle, na mas parang mabibigyan po ng panibagong kulay kung ano man po yung meron po kami ngayon. So kahit paunti-unti po, parang nadagdagan po yung ladder ko to step forward for another level po. Parang ganun po yung nangyari ko kahapon. Parang sabi ko po, thank you talaga po sa Ako Bicol Party List, because they paved the way for better opportunities, lalo na po sa mga katulad kong student. Talagang nag-strive ng harder just to get this achievement po. And because of this, from the scholarship or this program created by or implemented po ng Ako Bicol Party List, headed by Congressman Garbin and Congressman Chan po. Thank you so much po, sir.
1: Sige, sige. Salamat din, Adrian. Ngayon naman, puntahan natin si Top 7. Mula naman dyan, ang pride ng San Jose Community College. Si Luis Joy Mandrilla. Luis, magandang umaga muli.
2: Yan,
1: ito yung mga typical
2: po
1: kapatid na beauty and brains, ano?
2: True.
1: Andiyan ba si tatay?
2: Wala nga. Inanap ko nga din, kapatid.
1: Gusto ko rin tanungin uli, kasi last time, dininay niya, dito si tatay. May jowa na.
2: Wala po.
1: Ay, wala talaga.
2: Wala talaga. Wala talaga.
1: Uy. Sige. Nakikinig yan si tatay, si daddy? Sige. Malamang. Anyway, sige. Ulitin ko lang yung tanong kay Adrian kanina, Joy. I mean, Luis. Being the top seven, medyo, kumbaga, nasa ano ka na rin.
2: Mm-hmm.
1: Ang dami. Imagine from 40 plus, nag-20, then na-stream down to 10. Having joined the 10th, top placers would mean something for you, especially for your family.
2: Mm-hmm.
1: O kumusta naman yung naging pagtanggap mo at ng pamilya mo nung ikaw ay pinangaralan ng number 7 ka sa TOSB?
2: yung kahapon po sa awarding ng TOSB, sa pag-start pa lang talaga, medyo chill na kami kasi masaya na po talaga kami na nandun kami na magkakasama kami na kahit...